0: Dungumangai siwa ki gangi XKFM mwana kau yang giak tikwa wisi siwa vayungi ka mbongun. Minister yang atukwa Dr. Leon Struber megage takuke sit Africa bongo chinga nga 17 miliard randi ka at ia yigi tikwa yin kuke kamangole ngenga giga ngi kuchang aya chwang igige ka ole dibin. Striber megage ta kuke okwidibia tisaka nke kama parlamende kuna ke ifie pien ay parlamende kon. Lizal van der Merwe ka ehe Struber gyan kwa ka ikisi nge sa kwa dibi wa Zimbabwe ko Ethiopia e na wake demokratise republik ya nga Kongo. Minister tani ne kuke kaga ke chikwa ye nge wa South America we Europa e nabake Asia we yengia ngolenga tenene nabake yi si akwa divin mgoso kau yanga Stewart Sharnik meka tisaka chokhaka e kaugia chu ke kaya chamkan ke ran bergen ke landro sofgan sitene na pangulan Sharnik mega gueng la gakhang ke kaung khokgang kya mantlang ka komisi ke Pretoria kuna sike goa dau ke tsinga kan dia ke ka hi ya klo ke nga ngwana kho ka tu onhan ya sike khalia aba masiko ya nghi wa nga wan kham singang wa ke ke ya nghi wa chitro jo ku a ka kho ka on ya ka ke yi khami wa chi thwa Steve Biko ta ya tsam ka ang ke ofu ka ta ke pe be kha ke us ka bu khuna si tane na u ang ba jang Biko me ka kha wang ke wa ne 1977 ta ya ke ka ya police an ai dong ke ka yi ku ke ngam khama khu ya ke ka yi ke am yang ya me ka thu ta ke gya ya ngi ke khu ta ka e statu gyan kwa ka yang kuke gigan aca biko ya soko sen kaya tumka tenene polisa ay kulima tiktwa Captain Daniel Petrus Siber si atisa kamakwen Siber mekagduye veka gake hangi kaon ya ke o kui ke kanga ka he biko si kuke o hunsin ya ke kain uwa ta ya gege da kuke hanak tangkwi da ke biko tutake ngay kamakwe ikan si kuke tisa ya ta u ngay ke gen Sibert mega ke okwi ta tenene kwa kuke kanga ya ka eke o he biko ya ngay kuke sa kuyan. Ifasin. Presidente ya nga Ukraina wa Vladimir Zelensky mega gigita atu tutu o ka ngay kula ke reslandi kang si chigigi kuke kamsin kwa ka ta ama kwe ka nghe siwa o toto gige kan haon. Zelensky mega Kiev ke American ajik twa sike kwa Jared Kasser Kasne mega Steve Vetkov ya gige taku ke o ngaba Django ke Moscow kunan. Tang takwe ka nghe te wolan ya kaon. Zelensky mega gige taku ke ka e o ngay kula situdan batu kama kwe ta tenene gige ta atu sim simaturo ta gige ta kulu chik twaan. Ya gege da ko ke Ukraina ye tisa kang ye ten dia me sa taba me ka sige kam tuna ta gege ka o ga kam ga panga ka e ka tene ni sing chiwi se kan si ya kam ka ma turu da ge ta an ho dan ngi akulam Vetkov me ka tang ta khu ga ng sige o ya ke ka turu da ge ho ta America tene ni kula un ag dan o khamakan ta sidibita wa khokke ke ka sigya kala tu ko ka dang ta gegeta mana ko yang ka akulu ti thwa ke Deutschland di Frankreich ki fer inak de kunang kre ki tene ni agya kolan akha ke gang gang ke XKF im khim ko tene ni divita sa
1: tama tiki temo no tsa se ka sieve am ta ko 5 minute denge ka ra go nwe no mpambara go radio khoma na tse tse ten khwena bori tewe tse sarati yafta kapunda minister mbrelan se saka koma Dr. Leon Schreiber aka tkhwano South Africa ka 17 miliard rand sire a kosa di nge kha tamu khwena nge ti tsam di kure ki te ko kyare ka ti tsam jika Schreiber nge ma aka tkhwano Hamase kwa akwitsa o tate wata parlamente siuka aki ha parlamente ki te klo kwe a ifye PSD a Liesel van der Merwe kwa ate a. Ngesi skrebe mswete kwa anu ti ya kiareka kukwezi te kuhisa ntati Zimbabwe kwena Ethiopia takono Democratic Republic Congo kwena. Minister ma aka tkhasi aki kwena te uititin khas South America anija Europa takono Asia ngujuka no akwa na jiki siri aikantewa tinta. Bismise hiya kumkoma Stewart Skanek ama ska stesa kaika oki tako waka sansa khama kha ki tin ya kaika ta kaita teko Randberg sidi Landros kaiko kai onga oski skana ncema ngiyedi ngweki kha am kai khaka o maglanda kwe hisana khono kho iko Pretoria ki ama kyangwiti akibore qarati kwano ama bori gara kwe a aw awoti kwana ska ama awo khiteng tseka ama motetu a oro khwati dedi ata sesa he nyamako sika te ku kaiza kumusa ndukwena a tema ku Ethereum Steve Biko me ce uqaika o se qabe khaso siki o skape su anisuka biko ncima ni 1777 ka o hi ama akamika ham a polisa kwa siye ko khoga ko tsante ama itsamski ama tuwa anja thu a wo hi start he ta khono kurina te ma te tsai khwena biko na a ka t kwa khano tses ka kha khana go tie ka ta ti a tsam polisa ke te nya khwe a captain Daniel Pietre Sabir a ta ko ama khana tswara kwere kwere go Sabir ncima ngiyetivye kikisi musupina ti tsamzika a krati si hambe akitsayive biko tsumwita hama aka tukwanu biko atsamzika ankukusana hikhakwaki ama sugui kuteko tswara kwere kwere tsamzika tinu akusitamakha nyamsana hita Sabir ham ane a musupie te tako a ka tkhasi biko mtuwa jakumuhi kumuhe hama kumatamakha a veta Borisu khiri uhe President Ukraine Sima Vladimir Zelensky kham anija nga khanga te si khaman qes ka khwara ku akya te Reslandi no khana o heta kwana khama aka tkwa no go tsaka go doro qai go jingo hisan ta khama kama ta Zelensky nima Kiev ki si yeti ta ko America no ma te kwe a zero kusne ta khono Steve Vetkov ta atsa se ta khama si ko sgongeti kha kwa sgonge ka bra kha kai kha kwa Moscow ka si yeti tsai go je mo itikwana ga kwadi go yeteng tswa se o ko di tsama ta khono ga kwa se khiri khiri na ti Zelensky a ka tkwano nwe khwara san sin kya ite singo aki a ka ta ti na ta nwe ngo ngwara ta e ko tlwe go reta khama a ka tkwano si Ukraine nwe kadi yo ka se aba se khwati ta khama tso ka ta kha a go jute ko jao ka ka ji a ka go khano chem kwana ji mo iko higwe tino nwe ngo o mwa data Vetkov ncima a karate kwa no ncai ku sinisana te antsaka kara ku ngoti no khama a ka tkha si fie sa attack e ja kwe ku kuntra ta ku te kara ku ncam musa a kai ku kha ku ta cam ka kai ku se kwa ho ta ncai qiye te ku hisana ku ta no a kai si ku a kai ku kha si te ta te kwe a ngwarata e di rate ki te ko Deutschland si de ki Frankrike ta khono fer ina de kunen krik kwe ta ma si ko a kai a kagwe ata teo bore te ya ya khiri khiri gon khawana te bore te te sen te ukame akhire amno xka fm ski

Ye me samo sungai ke ge kang ke mke koko mung mukai aheng mte kangwa yena tuenta ke kong ke radu X FM se te ke ga acak temi dam muka kau ka kuat mung muka kana ka kuat mung raka ka gai ka kataku o sungai mangwe halaka mahalaka ta katane ni diwita tam ta gatane diwita chi ga cha kawa tam chi usi kana mhta ke tete e em o singa chi se chi chi ka ngai mani chwa khu ka kwa khu ke ka ke wala chi chi

Ye me samo sung nge ge ka ke mke wola em sada ke ka ngole kwe ngum trita ka kama kwe ti ofu chi sung aka paka paka sung trita ka u ka he mak a ka he dewe a ngobo he mak a msada ke ka trita wa te ti ngau ke mke ka ke tam tam ti che nana kwa ta tam tam nge ma si kama ka yam koko ma ke wolang kuma ema suka ngawam ko program ke kang di tom kwa radu XKFM ham si kama kaya tita e kong ya kwe ke tu si si nam nta ke kao ngolu kwe ngang ti pangi ke ach ngang gata nini tata ngang kama kwe van kat ai dewe aku ta kawa chung ngang ta a u ta kak tuwa sa tam sida ke wola e ye musa kaya tu si si mo chala wolang kuma ema.

Ya me samo sung ngaya ge ka ke mke wola ma e ke cha ngam se ke ma kala tung sa mo vani a program tam tang ho ta ka ke wola malulu ma tang ho ka du de tsik tsik tu ta si ka ma kai tam a tsa mo so de de mkhwa kala tu mo vani a program.

0: masada tamasun hwag mi umas at ngwa koko tamakamata mi da wapider ndo tam mbider kawak an ke mugudi bika wana da gawam chun ngwa
1: morot ngwa igwe tse me kai koi ke machik bewa ni kestile ngung ta makage kham
0: kan ngung kaya dibi ke chiyo
1: ngwa igwe ma kwa met ngwa ike ting ngwa ngwa ike sumbi sopa
0: mi kan ngwa kama kwe ha makan kakange ya kuma ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ya ma vangata chinga ah but the couple chinga nini kang yo shopan to ngwa kama kwe ade ngwa kade ki chinga shopan ki ah o ifa mili ki da ngwa mangi kwa mi tali sinte ki chige kunga wuzula kwa mga vete ki chige vete ki sin kwa kwa skula darti ngwa ta kawachi agi sin atali kula mgi kama kake andua kawachi zila sin ki icha dela kwe tebo kwe mga ndua ya kato na ngwa agi kwa saki ta ama kabitwa wula o kachi agi atali ya kwa iwona mga mandua
1: tonga igwe migani kona ma kula ka o kachike magyache mi tali kula chi magudi chika tonga igwe migani ma kula ka o ka chike magya chi mi tale kula chi ma ka gudi ka thoka nga ya ga jichang khoi khoma khoi
0: mi tale sing ka tena che jara sing o chi ga khalim kha sun ti gena chen ku chung bu ka sing ngori khlo khoi khoma khoi
1: a ha thong ba igwe ta ma khong chopa ni khong ngong ha gu
0: ka ba sing chi bo skura ka ba ching nga o ke mo duan khwa ge ta le ko o man je ge ga ba ngung nga u na kung je mo nga kwarta je nta chi ba ge nga ye fro he ge an e ma sing den pa le ni skola vakansi ti khisika kundisa a chuqa o fang u
1: a ha thonga igwe ti thingla anga
0: ya ka ba tsake nje ke ya gya phanga wa hyalung se nqaba o qhole ya ngasi uzela chimbuka ndwa kande cing aya manager a uzela sinti di ka dema lungisa kande cici ka o a tsaxa ka ye fra kwa ke chimbuka khame khamba ne mlungisa to lo sinti ke ye fra tsa lungisa ti bangi jege ke wona kwarta landwa hiti ka tisa o afete ile kwa kika kunya ka ntoro sa tsike e foreng kale ngi ma wona tsame kwa tsam tsinge hungani ta sekel jik par ke simu kufistan an anne ta ma kwa kwulu ke an kwa ga ngi ntwa danda dibi o wa chi kwa ga ne tsinge ga veni o wa chi kwa kwa kani o ya ga ka ga tun kan ka to sha wa wona
1: a ha thunga igwe mi ga khabar ke mi kama ga lungisa ta ga ka khosa khama khwe mi
0: ka wa ke lungisa chi dibi tramsinka kam tatu kama khadi bi sinji kandwa obe inda fani da ka bati ga nga gani kuna da aha nga da nga ti ha ba nga lungu sa nga singa gini ti kandu ha gemi ngun da akan nga ti ga tute ti ga mataka kama examen an rita da kwa da nga ka ma singa kam nge ye e a guzela muku ntu ka ospanchu kama sin skola gani kuna pausa ska guzela ka da bi ti ti ban kwanzi o khole braini brain asan ha dibi ka klasin
1: aha thunga igwe ka pausa ka ngam he khunde kam twa ha ti ti gisa nga sila ha ngukha ngwa ka ngun twa ha gunga dia tsin khunde ta de lo klasi ngi
0: chi thala ngi ka chi gesko ngi ka masin ka chi ngi ngwa ngi fa be vege ka chi gi abha khud ga ngi mi tali sin ye gya tsu sin angung fake city u veni a ka ngi kam mi thunga ma pider
1: ta to sila thunga igwa tem de wa sin a khwe
0: mi tali sin masin dam ko to da ke khu khama khwe ta ka ke ba kan kemi da ba ki de min ngong hande ki khole ta ma jwe ka me ko ke super ngan de ki ta ya ki ta mi ko mang kang ma kang ka de min ngong hande kang tin nga ka ba kwa ka le ni a kwe ke ron beti an ngo sa ka ta de ta mi chi ma ngu de ma ki chin ta mi kang ke dibi ta ma sen ko to ge kang ko ai da te de ki tum ye pan ngom ko ka ma khwe ta ma i ko to da li ka ta ma sen ta mi thong ka ma ki ta mi chi ngu de ma ki wo sala ta mi ngong ngong wala ka ma jala ka si of ma kan ko di wa kang ko kang ya mi tali sin kama tam ki te ka kwe ka ta man ka e ke skola chi pangi i tu panga nga ka e ka ke skola hun ko lu ke ba chi ka ka a kan a mana ke skola a tu da ka ne tsai ka ne tsem a una chi ng je a ang hi chi ke si a tu sa panga ju tu ke sin ta sin he kwa ko kama ve lu sa ta ma sin ka chi ka ke fa chi he du ma ka ma gi ka ba chi ka e sai ka his ver ki a go tu ang ka du ma ka ma gi a ga ka chi ku na ni ta ko nga stress ya chi bangi kewa naga ta ye fura tsaka a to ta hana ma chim na lagi panga tonga te de che sula ta ka banwa ngu submit ka ta ma singa thoda wachi belanger ki on spanan ka o khole de bet e thwa ki velong se gani khuna nga ng je chi nga singa velong sa te to du sila ng ko lo skola vetasin sing skola vetasin onu nuga ya ka tem de ona ko tsam ngo khangu tsaye

0: tsame temono ke tseka tekise tin ire ka mo go xka fm sekino te bori e ke sarati ya fta kapunda yona bergs o metropolis na anka te ho tu kuru khona a si ina moko tsone sa ga tsousan ya mako dao a tu an gyam am dropa mja tima kona tsan khom karabara atuo tino an kara tsera go tita tia de hutu kaya uka tseka don fonten ki an esa ke den tata de departement de an ka to kwano hutu akuro kon kwena ina moko tu oveta a an gyamji asa amo ten tsa tsa kwa ti an ji ata ku ye ka te kwe an kwa ka te khasi an ko din kwena ina mo din ina tsusan kha gyamji sa a ina mo to kwano akwo kwa ti an ji ata de ko polisa na gwana mgyawo te tsori go a ke tsam dikwe a plasi sike boltere weg ke tu si steling boske ka amatia a ne ndi te kwe a mo te kwano kuri a ha kwa kwa 650 ta hono 6 ta kuri ta ngese polisa na swe te kwano 3 mboronga kwe a ngese ku kwe ka a ha ka di aye ki ya ko ka amatin ta ko akao aba go di tswa kana go di khu ga kwa teng ta ne ka amit ko ngi te kwe a nga ta hono ki a 18 di ko akao go di guye go te ana o akao ka ta hono cellphone di ta hono kwa kwa di tamaga wa sana de kha kite ko kai ka wa sana de kai an mo ite kwa no kam ka ko tsa mboronga kara go itisa de a te ko kungo go o a hisana ti a akam boxe a amo ko te tim jolani tete mkae ngi te gwe nga o se mandichani su o landrosi kai ka oi oskap suka nga ki te ko asisa akunkara tim koma nkuleleko mtati ama kwa kwita kwa note ara kwere kwere gwe nga mste ko ngare mate mkoma stati na kana anija kwe te nga asa niko kaa kite kai kwe a kwa na mwiti nmboro nga anteusa isa makirita stati a kata khasi kana mwote no nga kwe a kwe no kia kwa kwa iyetita tete nga ma kwa mvye kese nge kwa tenka mtasi ke mandachani ki kuye kwa kwe no Boris Ukhiri o em South Africa ka na go din kwena a ka e tkhwano nne vye ke senyamse na go tae mutsu o go go ke o itunga o ji o kwa ga kain mo itigota nne he ke he kuri tenu he ka e tkhwana he dino andaran si e kon kwena dango a wo ko te ko mu ko tsana ko ga o ji a tsi a mo ma ta khono as tsirika enga o ji tamaga ta ko te tas na ko a ka ko tsame Veska pisu anisuka darakwe na anka iti kwa khanu takhasi yeko derti nga khiri gwe nga osi Algalas Bontebok Tafelberg takhono tankwa karuo si ataka oko jike uiku nga omtama okwa teka ingwe. Veske su anisija anki kwe mparka omtama kha mea sifrida khaika kia usana gwe. Nga ki cha siye kakam cha suwota gwa ko o tamaha o kwa ta hono mua te nga o jitama Tafelberg su o a kabul spure cha ya no kungu ta hono kap a gala siki tim kuu dim nguta kum skipa ji angwa a te ko kuu ma kum tamaha cha si no mua ta gwe ata te bore te khiri khiri ngun khawana te bore kete gwe tuwa fire kamno yakska FM ski
1: tini ke gangang de kwa khatkhwa firi ke xkf mwana ka wa bayung ke kam bungo Johannesburg ya metropolis mega ke e tikwa yinga to kiko hunga ke yi dambo nga ba tabalo hunya ngegiya ku bungya ngwa ngeglu thwe gang khama khwe un ton a khisi gi sin na cham ke duran fontein kuna ya ku ke khanam Department ke tisa to kiko sun hun iko ga ganga nga ba to ke kwang du thwe nga lu khama kya khang kang kwe hana ko tenene ku ke tisa hun ji thwa tenene kha kwa e he yi ding wa wana la hun ka ba yi kwa singa chi ge sing ke gu tho yion ya yinkwakwakangolen. Pulisang batu chikwa yinke o kuya chikwa cha ke plasya nghiwa botle rei veh ke kwantuma stelen boskunam. Chikwa cha sang si ke o kuya meka jungui wa season 5 ta jungui wa sista ta pulisaku ke chikwa kao de ke gaba chinga ngagdanga kwega ta de ke nganaga yi ta ke ngui kasinga wiga kasingang sige ngui ke kao ngaba wa nela nghe ke chikaba cellphone na wa ke kusin. Tisa ka kukhan e ke chikwa cha sang sa ta ngula ka ke yi ke kong yang gala ke wangkoya ke gumi zulani te te ka ya kumka ang tenine kuna ung agdana ke mdatsane a landra sofo ke uska bukunam. Yang ke khaling lagang aga pangula kulele ku ntati ge taku ge akala tu okidibya yi nga tisa yan. Statu sabat ho kha sui ega anga uge ya chuga ku pangula kula kang yi gge ya nga ke lagang tuta ngalu kama kwen. Statu tenine ku ge isa ka gaita ka uwa nguli nguin. Tete meka chikwa kau yi ngdwe veke cha gakhang ge kaung sigge ta ku ke khwa kya chu ke m da cha ne kuna sig thakte ya yam hum ai fasin sit africa ti thwa vike ya me ka nguling kwa ing me ye ke ko si kwa a kham sin u i a ti sa u twa gi tho ga gi ge ga ku dha un kana khau me ga si kwa ta go lo ke ti thwa ing gam nguling ga ang yu sin ga ing nguling ga hum ko a e kulimati tanene kugege kwa veska bukuna khamiti kwa kang ya gha ate uge 13 ki september ke agales kuna bonte bok tafol berake tengwa ke ngemi gasi kuna da kwa tsaon da ganiga hiwa veskes kuna ke kwa frida kam tanene sya kum salanga ba ta ka tswa khali de tsauka ku kunga thoma ya hiwa tafala ke kum aga khan ka ngho ke kapu ke agalas kuna e nawa ke kwa ng he si kwa asin khumam na sika ek de 12 ke gang gang ye xkf m khum ko tene ne dibita sa ngin.

Qu'est-ce que tu as dit mon tinik amako ya framani tetsi yangye kara kwa radio nerten 7 oni re fm kino timbamba kha otex ka fm kuna ana radio ze manda kha e kiti ro khata ya tsekiti nan ti kristina sodi to se tek ay kwa tem program men he ba ku tsese ko yams na kwa hango se ko khirisa hi ya afrik amade kwa kham no ya afrika yama ku program me journal tamiete to se ko khiria go to afrikam to afrika poreti se ko tsekro ko mago Goroi ki varisan mo tpi tamit programme kro ko ya tsams ke mo ti setam to darana ai ko totis ya ko khiria go yen iret amade kwa kham an tsum sa tse ka manda han e ke tiro radio ze temo ti tiro khwata ti ya tse kritan konek o havi ke temo te ya ma khwatam tsam ka vie ke september an go ma tsenya ma ti of kere tim tsams ke an tsum sa tse ka tiro radio ze a ko mana tiro khwata ti ya tse kritano e ka ko tse programme nge hengo yams na kwa ha tsams ke ka ko tse tsum sa khom kara kuma ko ka ko di anyansa ka ko di kwana ati ya ho se tinzi ka ko di anyansa ti mo te ka ko ta ti program nge se ko yam sna kwata ha to ti se ko khiria go ya fire ka amati kwa kham no te mo kan ku ni kende ku ri ko se ke ka m kwana se ta tse uni sa tsuku no ti te mo september an ko e manu ta yam sna kwati ha tsam ziki e ti an ka de ha kwana kwa ha kankar ta ti te tswanga he em e wo ku tsam ziki nde ku ri ko se ke a se tu kams ke nta e ka ngo se te ku mta te ta ho ana ka ke te ku de ku te ku de ta mano go nta e ka ngo te ku mta tim ko ne ndi ku ku se ke he tsam te mu ku wa ko kwa ho na ke no ke he tsam ha se ku ku ju kwa na ka te mu e ska ya ko o kwa ta tu na ku se ya kwa tam kwa ha te mu ndi ku ku se ko a ta te ni zwa nge e kwa ha te mu ka nger ta ti ko e kwa na wo ko kams ke nta e ka ngo ha o an za nyama nyama te wa ha te mu tra ko go yam ko khate gya ota tin ta se kai ku se program king is ka te ai ku twa go go e ka ku se program ngwe se ko yam sna khata ha to ti se ko khiria go ya fire ka ma de kwan ti ya go se ti do ka te te tse ung sa kai kwa ti ka ko di khom an ka ko di kwana am o khoste sin kwem ki te mo te kai kwa tin te an ka kwa ti ma yoni sande ku re kwen ana ai ki kiri tam ma yoni sande ku re kwe te mo za o nka ki kiri tan te a khom sin te ku re ku zi uzi amua ana ku te tsauni sa khom ka engo ke enza ku ta te kai ku zite wo tim kwa khande ku re ku zi ko mo ngara ti ti ya tsam zi ki ai ku zi te ta tin de ku re ku tsuya ha tsam zi kai ku zi te mo te ta ti tsauni sa tse ka hwa de an yanzam Nungita September ngwe mayama kwa taha kamzi ki te aka tintimu wate nga ozi ya tse unseme kutsinsa te yizu u ganzi ka temu wate nyama ko blome zetama temu a te anzi tse ka huzi tinzi kwa khande kuri kuzi kai kwa ti tse ka huzi nyama ko ngwe m September mke temu hisi ntati a hisi nativi tan hiyako muka tse unsa tse kanke akam hem kwa nam ka te ka tin tanu a ke he tse ka ho ka ikuti he te mo ku nzi ki te mo hisen ta te ven ana ka ke tama and de kru ku te mo wo khoma kwa ka kan hisen ta te ke hen tse ka ho de kru ku zi ka ikuzi a ka ikuzi ki ka kwa te zi kim ta an zi tin zi program ki te ke krente kom ta te program nge ka ko zi se ko yams na kwa ta hango se ko khiria gom ya fried amati kwa kham

0: hanga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwa e ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete ji
1: ga ka nya go tsike ji
0: ga o hedi ga soto ga sedi
1: soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa
0: soto ta ke tlo re tengwana.

Ganga are soto ende go ano soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re tengwana.

Sesikagqamete munu yaveq amako 13 gaminite zenke kra go programme journal tamete nwe manda khantse ke kwa namkati setam to tarana qadeka to tise go khirisa hie 12 rek amade kwa ntla ku zi thi ya go zim de kwa ku tati programme nwe he se go yamsna kwa tahami ya tete o gasundit anza tamate mo tseuni sarakaqo kwa ku zi kungwaqo kra khasa na siridi anyanza tse kwa naiki ngote tsa kwa tati qewoko for al kra khanisa atate ki tseun sa tezu busuna maqo kwa kham tiqo anza tamate mu kra tin anqeun sa kirin kwa ku zi kite tya qetrin te ko mate nta bara tu wa kwa ti kam zi ke bara tsame te ya ro kwa tin te aka te te avasita te te u boto zi september ho zi u ka ka tsame ngem kwa kwa na ke ti do ka te ke he ma ngunkolo ki ka ka ma avasiye te tin kam zi ke wen wo kwa i a kha ka o ta tim kha u boto zi en avasika tsame ngem kwa ne bara tsame te mu te ke ya kwa ta kwa kha ka i ku zi ke te ti ya ko ma te bara tsame te ma ko kra kha ani borunge tse u ni sa me ko te wo ko kwa kha te tsa o ka ta ti ho zi ke tsam te mu ta ti kra kha ha be tsam ska te ho zi te a kha wa ko ai o ki te tsa o ka ta ti ho zi ve no te u ku ing ki te mu te tsa o ka ta ti ho zi te mu ka te te u kwa na ne dri ka kwartal sure siu anza te mu ka se ne ha tsam zi ke ba pira tsa o zi a wo ko ma kwa na ki te mu ka na vi ke an tse u ni sa te mu tu wa ti bara he te o sa o karam dango zi te mu kara ti ve tsam zi ke hi tu ke tsam te u anza te a va si a kha te te ta ti a kra kha ha mbre khora tsam ska te a ta ti de ho zi go te tsa o ka ta ti ho zi ta ka i ku zi ke te ti a ke tsi ndi ko ma te ngwe programme te a ka ti journal ta me te se ko yam sna kha ta ha nte o khasonde te anza tama tsone sa te mo te tlo se nta te september en ko mate mo go yam sna kha ta tsam ske mi te ve ko kha ko kha ta tam khono e ti wa kha te mo ku tsam ska tsutsu e te o di ta te no te mo ma ku tswang ka tsama khom kara kha ku mo ku tsam ze ngwe zim ma kona ke te o khasonde te ane tsone sa te mo te tlo se nta te a tsone sa khona kha ta tsam ze ka nte o kara ze ta te kone he ma ku tswang ka te mo ate o tsak a mang oro tabe tsam ziki kan te wo go nwa kona ke te o graduate ta te ta kuro khwan khwena no for al te mo khoma na sure ka kung kung kona te mo kan te o graduate ka ta te ta khon sure zika kung ta ti ma go tswang ke kwa nam ka ha tsam ziki ta an sing ko ka ku ziki te tse tse rente kom ta ti program ti ya go zite ka ku ta ti hengwe se ko yam sna khwata hango se ko khirisa hiye 12 red amade kwa kham yo borye te se ko te kro kom sa hin september an ko mate mo tsuni sa ko mate mo te a ka den ko te ke ka ta ti te ke ka ka te kwa nen ka o jinya mo ko tsin sa sna te a ho te mo te tsuni sa ke ka ka tem kwa kha hi to te mo tswa ga ngwe kwa e ya kwa ta ngo ku ri si o khiri o e te si ta ti tsam zike te o sire anenta e ka ngo te ke wa tsa ka dik ezin kwa ne he ke tsam ka ku zike te a ka kwa go sire di ke wa tsa ka tseka kwa na ke te tseuni sa kurung is ka temo kuro ta ke se ko temo te a ka ka go be te hun ka ka go vem ge a te ke wa tsa ka te tseka kwa na ke tano ma kwa na ke hito te mo ngi firi ga ngo e kwa ke isi ka e ya kwa ta kwa ke ngo nta e ka te u sire te a ba se ko ngo to ko te tsa ka go tam kwa na te ya ko uru na go be december sang kwe no sang kam zik ti ya khuje te hinya ko kaze kam zik ha te mu ta tin ta te usire zik te ai ai ko tangke te a te mu krim sa ken ke ho te hin sa ya va de ta no sire zu ko ka kwana zik te mu ti ya te ke kam program ki te kai ko kam zik te a ka kwa ko kare ka zik ku ngo ko kham o vu tu ya ha ko zik ta makan o ro ko te mu ko ta tin to kare ka zik to kai ku to mu ta tin o kurik ama ke ven wesen tuya khato kai kun to mota te ma ko jingo kwa ta te ke hem tui kham kim ta hun te mo ngun ko e ko e ti kwa kin ko te e ko uta ti to ti kurisu khiri o asie te kam siki asire ke hema e wo ta te sikra badra khai kim kam ziki te mo i ke hem
kwa o sna kwa ngo e December tsam zik ga ke tsam ga ke e tsana ka go ga kan o re go sire te mo tsa o ka tati a ka o sire se ka ga tatse ka go se an se tin se te a ka re te mo ka ra tin sire se o qe o su an tsam ti ya kona se tin a ti mi ya kwa tsu ya ga go se kan tsa o re go qe o tati to qe kwa te tsam zik to o qe go se kita mato mo tati ma ko ngo ke ma kwa go go tang go to qe o tati December a sire ngo to tsa o ka tati he ta ka iku zikite cecere ndikomtati kone ti ya go zenxe programme ngoti ka iku ta dise ko yamsna khwata ham journal ta mie tengo se ko khirisa hie 12 rek amadi kwa kham.

Françoise, boy sitsane tete yacima ku akade omepate vista nokuska tsame yafet amako tibien twenda khamane tezi ngekrahwam radio nerten 7 oni ge fm kino programme nge journal tamete kwa namkati seta manda khanqe kito darana qereka xa ikuzi tete yacecire ntiko mati ti ya kuzite xa kwa tikraha sana siridi anyansa ntiu khasondit ansatama Sa temo rakati kai kuenye kamete akati temo kano barek kuni sa kom karatua ten azitama ayoni sa temo koma ti kamziki te kuni sa te uhesondit anye temo te kausen tati fer alta ku kwana te ta ku kuri temo tati te kwana a kuni sam kwana ni te kamzi temo kana vike an kuni sa barek kom karatua ti kuni sa avana ti ham azitama kuni sa kom kara a ti kwa ha temo kano tia naung an hozi a tia kara ti ha ngone go tsa antsong sa ngone teo feilegheid ani tama temo te kausen tati ntse ka khoete ke hetsam hi tati khoete mo guru o a ka kon khwina ke hetsam ke ke qita di e zinta e kra te ku ngwa go tangye tse o sa bara to wa tsamse ke hi to tengye te ti marang a e zwa te ga tati ko ne bara ha nya ma ku atu wa tsamse ke Tsone sa temo khom kara tu di taten ano go tsama ya ma go temo an tsone sa tsego ka tem ma kona ke tsone sa temo teu an tsa te tsou sen tati teu feilegheid anem no how to tsama ga ke he tsam te an tati bara he tsone sa atu go da tsam ze ke e feilege we dawem ma kona ke teu feilegheid ane tsone sa kiri te tsou sen tati ta ze tsai ko ze ke te ke ke rente kom tati no nge bara su u khoni tama zwanga temo ma go go ze tsone sa te kha ago ma kona ke tswa go ntama ke hetsam ti o karate tse ka ta ti fra al ti kunte kona tswa go na ti an sin se barai tuwa ti taman a barasu tuwa ti tsamzi ke ara go thai ke go krisa ya vako tsamzi ke nyama go temo te o go tswanga tsi am ma kona ke bara het tre tre kwa tuwa ti tsamzi ke ti tula ti kona tswave ta ti ngu o zwa te tati dza ko bara e kwane hem a trek a matemo ana ko tsonona go a tsamze ke zwanga e ma go go tsitemo tsona tsa go ntse o nisa tsona a e tsa go tswan tswi na ve ta mante a se ma go zwanga e temo ku ngwa ko e ma go zwanga e temo thara go te ku ngwa ko a tsun wo ha ve na tsa wo khwae setemo ya o te kwa kham e thara ko te ku ngwa kwa tsone sa kiri te o a temo ta te bara he a tuwa te tsamze ke bara su khunu e ava he tsa kam ke si uru khota tsamze ka temo tsone sa te tsa ka go mo tsone sa kiri go te mo ta te guru o a ka kon khwena e zu ku ngwa te kwa nta e kra te ku ngwa go ta na ve ke temo wa te am tsone sa khom kara a te bara he tuwa te ma kone ke ti do ka ri te avasi ya TV ha na ve ke tsamze ke te ke kansi e bara he khara TV bara su tu e khara TV ko sa ha ke a ise te mo te tswa khara TV te u tswa na o se ne e se te avasi ta ti na go ke go yo ka ti tsa ka ta ti ha e se te kansi a khara ti tsamze ke ke te u tswa na sure a ku ma ta ve tsamze ke o re go kana go sure a kong ta teng te tswa ka ta te ke go yo ka te o tswana tsi o kantse tsa na te zi te ara ground ta teng ta te a ka te bara tsa menwe ya hwa teng a zi ke tsam te te a go tswa go go te o kong se ke mara te o ga so ndet su an za ke tsam te mo te tlo sen ta te go ne tswa go nam tse o sa nyam bara ya tuwa ko a hnya te ke ganta ma tswara go go krina te ta te kwa ga ganta ma tswang ka se te mo a vai ke wo go no tswana te tula te kwa ve ta teng ngu o zwa te go tsa ta ti a teng o te tsa te kwa ga bara e khom kara a tuwa te tsamze kim ta se tsai ku se kite ke tsere ndi kom ta ti kone ti ya go se te tsai ku ta ti programme nge se ko e yam sna kwa ta ha journal ta mi te ngo se ko khiria go e se ka drien der ta khmini te ze e ya kwa ha 12 re ka ma te kwa ga ti o bori te se ko tsekro kom sa hiem

Kuskaca metemunu yavek amako 35 menit siang ke karahwa radio nertensi yang oni ke FMK. Jurnal temet program yang ku namka tiseta tu daran ag ayte kangko si ku kiri sahing ek esi kacua khamenit kese ayah faham. 12 rek amate ku akai ku ziti ya ku program kita mudi dia kai ku tiku hati ku matem. Kamete aga tingwe para kame ya kwa tinti avasita ti tu boto zi te kanta ti nsingun kuro ki vinti u kwa ye kainzi ki te avasita ti kamzi nzi te aga ti kone September ngoema ti muka ti nkuzi nyama kungu te kanta ti ngoema ti aga ti mkun satse kan kwa iku zi kitama ti muti ti ake krenti kuma ti para kame ti ansi krah an borunga itama yema kuti kuni sa wogo na kona iki kusena ti akau tati huzi krah hai hambri hoda kams ka kek nam ti tuka tati susen sira a ofu tutsi a an aizgi ti ti zao ka kun an kun sa tseka an zike kam ti mutu wa kate tati kone krah hasu kahem ya ko hambri hoda kams ka ti muti akau ko hangu o kingu ti ka kata ti nu sure kwantama kams kiti mu hana usure zao zia kan uroko zao tati nge akrahe hambire kora tamano kona te ansi nge drika kwartal ki kona mpapira zao zite mokom krate wogo kasensi aninsang aizi ka kere kona ya nungo zao tati zite guhate ukona ki nukrahe temu nge hambire kora kamsikinta temu te ukona kaos nago nga kona ki hikyo kehe kamte tu karate ho tati te kusena kao tati hozi sira zi to zi te zao ka tati zi. Ta kai kuzi ki te tia kre krente ko mati nga programe jurnal te me te se ko yam

na kwata ha ti ya kuzi de ka kuta ti programen te u gesondit anza tama tsunisa raka ko ha ka kuzi nte nya ko 1 september an ko ma temu lente se sune temu te ke ya ka te ko ha tsunu he tenu barango e hangi a temu ka tenu nga kwana ki te u gesondit anza tama te tsunisa tsunisa tsu sentatim kwane he barasi ke tshono ete mo te o te te tsone sa tswanga ka go gaano na ve ke an tsone sa khom kara tua ting a ti ga no kimbele si o ikite ting tsam ziki tsuna o an go se tama te mo tse go roti mi ya tengu wa tama ga a a hi ta ti kwana zika e tse go tatin te o fele get an tsone sa te mo te ka o sin tati kwa ga te o gesondet an se te mote ka o sin tati kwa gona a tsone sa bara he a go khoma tuwa te tsam zikingi e te tave nge te ve ta ti kai ke vente ko kai ko grive ta ti kwa ne bara su u tsono he te a sin a he ta tsone sa zwanga he ya ka go nti ya tsona te mo tsa ka go a kwa na zi na kwa ne kingu o ki ta kwe na tswa ta te mo te ga ta ti a khom kara bara he ya ma kwa ta tuwa te tsam ziki no da u tama te mo an tsone sa te close nta te te u feila get an tsone sa kiri kwa ham sa tsho ya khata tsams ka te mo go be ye a ti a ma kwa ne ki da u kitama no ho tu se tsone sa tsonga go tya ka e ve ta te mara te se na kya ka e ta ti a tsams ki kwa ne he para su u tu hen a e ta te mo an tsone sa khoma ti kwa na ve ki ti ya go se tsa go kara ti kwa ha te u feila get an ye tsone sa te kau senta te fir al dawe te tsau ka te tsam zikim. Ta kai ku ziki te tia te kirin te ko ma te ngue programe te a ka te yurnal ta mie te se ko yam sna khwata ha. Nu te ya ku zite mo te kai ku ta te programe se ko ngue yam sna khwata ngu se ko khir ya go. 12 riek ama te kwa khan te u khasun te te anza te mo kan tsum sa kiri kham. Ke he tsam te u se uzu kwa kara ku te mo ngu tsau ka hem. Kwa ne ngu tangi se bara he tuwa ti tama no ke he tam te se uzi te mo te tua kata te bara se uk ava he ti, kono he ti, no se uzi tua te ve ofu tua nange a se uzi tua karange a kwa ko tsa kwa te ve tam ziki kwese na, zwanga he te mo ma ko kwa itama ha ya ko a tam ziki, ma kwa ne ki bara he se tua ava ti tama no kan te tua na a tse tsere ko te a ka hana o se uzi a tua kara kwa uta ti, se uzi te mo te mo tua ka ita ti tsamzi nngwe a ya mo ng sa hin te tsamzi ke tswa ka ita ti ta go no wokri ka go se te mo tsona wokri ka a khuri na go a tsams ka se uzi ya kan tswa ka ta ti ta te mo te kwa se usu tswa he tsun sa ga te o gesond dit ani he e khawa go ngo tse kra ga te te tam ta a se ka e ku se ke te ya ke tren te ko ma te ngwe program e journal ta me te se ko yam sna kwa ta ha nuk e si ka tuan dah menitizi, ia kwa hangkos ya kwa khiri sahinya 12 riek amati kwa kham.

0: Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme at sirika kawa hakka ka ko ana khoi. Hakko re tsam hakka mat ha soto ga. Ga di tango ga swete ji, ga ka anya ko tsike ji, ga o hedi, ga soto ga seji. Soto anga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta kitlo re te tsomme.
1: Takama tsai ke. Sikia ya. Kasi mata ini isa ya kray ya kaka mungkin sulit kaya tapi kecia set Afrika.

0: we kasi kasi kasi we kasi kasi kasi kasi we kasi.
1: Paulus mapondo tsane tece amako akade kasi tan tsika tsame Yahweh amako. Efirin 5 minutes yang ke rakhwanik asika 6 minutes e ya khwango ya go khirisa hinye 12 rek amade kwa kham yurna ultimate program menu tsan zitimote a ka ti te utsirika tsan zitete ya qeqirin te koma te september ngo e mante ana wata tsirika ngo e kwa khango te a ka ti tsirika ngo e mate ya o te tsams ka hitio te ana kongo te tse o tota di te o tsirika go kwene tsirika go ka te ans na go te maka tswara tatam ta te mo september ngo e mate a ka ti tsirika ngo e mangwe kona e ke te o radio ze ke tsam honer ten 7 o ni ge fm ke ti te go go tsam ze ke swedzi tsam ze te mo te te kom te ke ke kom ti ta gon an ze te a ka te ma ko mo so re tam ta september ngo e mate a ka ti ngo e tsirika ngo e kwa kham ta an ze tin ze program ki te ke ke rende kom ta ti e si ka 5 kham ni te ze e ya kwa kham ngo program es ye ko khiri sa hi ye journal ta me te 12 rek amade kwa kai ko khusi te te ke ke rende kom ate kai ko khusi te mo ku wa te te o resonate an za tsone za te mo ra ka te ngwe barasu u tshunwe te wo den a tsone sa khom kra te wo te tsams ka hitio a tsam teng ye te ve ta te mara te ngo o ki dza ta te barai khom kra tu te tsams ki izi a te mo kha barahem twa ti ta tem nga kona ke am tsone sa te o faila khaite ya veiligheid aan je kleun sa kiri kwa gati kleun sa tati te u gesondheid aan zi kleun sa ga kiri te mo te u kwana kleun sa ngo bara atua te kam zi ki kai kinge te go kriwe tati te kung te mo tati ngo o ki khanta mango za tati a kam zi kim ta kai ku zi ki te ti a kre kre nte ko ma te programa yurnal te mi te ngwe se ko yam sna kwa ta han ti a ku zi te ti a kai kwa te bara kam me ya kwa tin kra khamboronga yama ko kleun sa te mo te wo go nga kone ki kra kha ya mbere khoda tsams ka ti zao ka tati ho zi ke tsam te ki tuwa kha te tati e se ra zi to tsi tsi a zi te mo te ki tsuni sa kha os na ko kra kha ya mbere khoda tsams ki e te zao ka tati ho zi ta kha e ko zi ki te ti a ke kren te ko ma te program e journal ta me te se ko yam sna kha ta han ki e si ka 3 kha minute ze e ya kho hang ko se ko khiri sa hi 12 rek a ma te kwa kham

0: tsama temono tekin tse ka 12 yere amafa x ka fm sikino te o bori a tse sarati after kapunda gauteng so o tse o tla ka khona pretoria ke dina wa ka a tharata ke te speaker a national farhadrim di a no si viwe mapasi ngakulas di a kwere kwata akimboronga aha ango amboronga he khirika etatinya a atanose iyo hatake a ngimboronga sits a kwe a ewi he kaija kweko kungusa ta a ese ko awo khuhi se e kongku di seri awo hi 4.5 million randi size di a tako kondraka a he kharanyi ta a he akibori kwaat kwa no doro hi takhunu asiri he se khunu hautu giam kondra ka a kharani akam 2016 ta kon 2019 kuriska a re minister si amia kite kamska mboronga he ngem jawo kumkoma media ki molimo jup jup marwani amme jemesten su o landro sitlaika uski usi ani Johannesburg Jesus ki se tshwinko 17 ka sikara ho ita ngwe mke akimboronga ji amki ha se ewo ho hi ima de a kawo nge kha ki ta ata no akikwate si ewo he Edenville ki unim ki ima marwa ni nima bori akwate kwa no teksi kuru kwe a ima simboronga karahi tako ima kausa nye si imwesan si seta te kuta. Afrika mai buya ta kli te kak amakhe politike parte ha no khasi tama abasi wati ngkama nge nga o manda kuro kwe a te ko hin kuta. Aki khana o anisija khana burgomaster kandidati a ikureleni su metru siki kliye korona ti huwe a khana nga isanate. Parteye aki khuna kuye tinte ko temba skim khie pie nja mandim a ana kuye ti khwe ama kaimboronga kara khwe hi sire di khuwa kita parteye a ka ti khwano khana ane khana do te ama khoi ko sikya ngi te ti ama te ko tsone sa ga kai hino ama se ana khwe no ngem nje mbandi ama ana khwe ti gam hi je kham ga ba kara hi ji angie hi kam ji ki bori su khere o ha iran qete nyama ko ngi kham ngi ezi ki kwa de kuru e ka ho a am kya o qe mar musim ki khana a ka sata iran si de mo manda ko ki ku ye khate ku a ka to kwa no khana kuru e ye kwa de nyama ko America si ya khiri khiri na ingai ki khana gwe ka gwe ta khana si ko am kholf mkhiri na ka si ka gota gezi iran swet kwano ke tuji nyama ko am khan ko tim dam kange go je aji nan wo gwe mboronga a jere ku kadeta ata de o bore te khiri khiri ngon khana te bore tete go yen ire kam na te nyam bore a khondamska
1: kam kun chuma zili to mahunga to ngang mi hiwa to alfir week xkfm ta to alfki konfir minite khauteng ki ka ofu ngothula ki pirtura gane kuran ehun tisa kan he ki tama pilu melo ki ka spika yang kha national fer khadrang ki kawa no se vive ma pisa ngakula ki kisela kan ski kisela ya ki ka ka ohun kani i ki sawakam kan ngam te ki chi kha ngi thoma hola yang hiski khalya ya sang aun an ma ke gang ta pangulang nga wayam ya wachi khaya ang hi singi kisela kang ha wa mali ya ke wana kayin ki wa 4.5 million randi ki ga ga ke kontraktir ya ang hi ki gim sigi au kwe tege mali ka ang hi amante ki ngui muku wana tendera ang hi ki wa toho ke kawa ki wala kya ang hi ki wa 2016 hingwa ki 2019 ka hatane ka ministra ngi kha tropa ki kawang la ng hi a wa ti khoya ng hi kwa agia chine man molema sori molema jup jup moro haye Jemisten Landros of Gunnikuna Uski, Johannesburg, Ski Pong Atiuki, 17 Ki, Moya Unki, Yachang, Santeni, the Outanaki Gang, Kiselakang, a Watitoya, Ki Nau, Kika Gigatin, Ha, Ki Kalakang Yaki Moa, Ta Yakuya, Hitanikua, a Watikanki Kundisa, Ki Edenville, Ki Uni. Kwang hi moro hai ngasa gyan ngote ki chik khen hi kwa arei teksi ha I teksi ki ka khai kongui ya gi ki okwa chik khan ta ki yata ki gi ngawa yata li di ma ya ng hi sa kwa a gi ta a kwa ngkang la ki kama Afrika ma yubu ya bevi ya khan hi ng hi politika parte a ya ngui plus lega rekhira ngangula ki ngwa chik de ya chik khai ng hi a gi a ka chong Ta kuka insigi ki hana ugi Burgermeisters kandidati chik kwa ki ikur leni ki metru gani kunam yi kwa tak dakan uli. Parte yin aysa tukwita ki hukwit kama ki uwa yi ki kaisa ngantaki chik kwa yang hei ki ham hei ang nga Burgermeister lak o yang hei wa temba skim GP msi mande. Ta yewa chik kwa sing hei kama ki nga wa tohang hei kwa akwe mali ka giga kawi. Parti yang ingin dia ukuriti yang ama ki kuasa kang hi sedu ko wana kandi yang ki kang hi cipta sangkwa ukurin ngawi ingawi ki tuansi ki kang pali I cinti kuaka dia ama tadi cika ngi pangga tengok gim semanit ahun cibis si kang hi galamaya ki o yang ama tadi atisa diskur pagi cika ngi yang ki o efasim Iran konot ngang ye tu hong tam ang hama kya chuan ngang si ki ka jhe ki stratfan rumus yi kwan haya bonga hong ta Iran ki rekhirang ok ik au gyan ngang tiki ngang si ka ngang hau kwa ngang hi Amerika gani kuna kwa ngang si ki ko jhili ka ngang sang agwa ka a te u kholfu ki ka tho ka ak hama kang hi Iran gyan ngang kwa ka bar kuhu wisi si ki gani kwa ngang hi si gyan ngang hi akamata akong Hingga kita kang hi awa panggak lagi gani gihang kita muli hingkang hi gani kuang kakwa kamaga kabar ku hingkang wa hingga kita awa na golom. Tapi masih wala wa wa iyan irum tindi dasam hingga FM.

Kaskatsame temono 12 amako 35 minute tsiang ke kra kwa radio nertensive o ni FMK programme kwana mka kuro kweti seta vatisan motweta miete to darana qareka manda gantsa ke to tise go khirisa hinye yen ire amande kwa gam programme ke bori go se temote a ka kota te programme se go nya yams na kwa taham Pori kukusingie ato kateni, studio sika hiyako anzia kinyako kata hunitiri kunandira tenka kukone kuro programe mwehem se kuhia msina kwa tahango siya kuhiri yako yeni iri ya amati kwa kakuri pori ofumbamba pori tana hangie kumsa ya vaditanu Kune kuro programe se kuhia msina kwa tahan studio si numero 0-7-7-4-0-5 fir in ake khabile te tsams khati ak ay go kwa gon bori kha khati go tse kuna ka tinge ka tati ta kuro program nge se go nyams na khata ha bori go go zingo te tia an ka kwa tem bori go go zite mo te ke kre hanti ko ma radio si anin sang ko nur ka pin ana ko tin ko na ka ka ko ti bir si e kwa kuri ke tundak 7 tundak tes na go si o hengo an su ko nyama ko an su ko tati kone di 14 de November temo khasu o kyaunsin e hemetrik ye tsa wo khwantsa ansu kuta ti tsa o IDM tsa submit ta ti ta khuno nge kha trau ti certificat ya kha ti no kha kan e submit ta ti nge kha se ko khwa kha kha ita miet na amba pira ita mango e kha submit ta ti no ko ka ti amba pira hem manga o ke khang ana ko ti tan kwi kha blat si CFM kha submit tatini kasina 3 kuri size temo kiawago Henrietta Stockdale Nursing College nka osikita anzika ka kuzeti nur kapke ana kutin kwina ngo anzu kutatino matrik mpapira kha ukingo kha wo tatifa kazeti viskende letter tati ta khuno physical science no biology level 3 kha wo tatiyoka afaka zikita hunkek ain hau pentengo 24 na ko susen lewens orientering fakke hambere ga ta anzi boriko ko zitenzi program ki te te ke trente ko mate radio si anza suri na tazi angieto katini hiya ko studio si ka khyan ko ka ta hunkek ko randira tenka ko

Es que porque no sé si venía con cuate de tu vida, con drin, pero cosa con un coloso programa, o a programa como chicha, brinza, tal, cuate ya. Causa y tal, chico, con un caga, sin chato, tal, con chacos, con chalunza, o un chat de pizza, con el cam, chasin, chique, chasua, que con chac, con un cam, chac, causa que, cae a estradinga, no chingue, cajun, si wana chuco, maga chuga, sin gazim, chatin, suat, con la gazim, no que jubu, gazim, chatin, suat, con la jubu, cam chico, con tita, hija, briga, canzi. Nisinga acu koma ka acu gas minga anti kama mci ina acu kaya awal lung sabdan kang tom kun kan ini kaya ang ofaka tam cak kon hi geza e cika kon kon kon kalku malilma da malilma ina ha cika kam malilma tak maka tu kan hi geza ku adi bika wa acu tak kang ala ma hati sabku hati di ma cica e kaya kama sekolah da acu cika ma kadang so surho ha acu koma ka acu ga ang fatuna nga acau si kama ko atu uwa hindi bi chik dada gezi mcha kong ama gezi ngwa chika u chaiti mcha ni kwa kong kwe te tia kaya e mcha tenu kwa kong kwe te sing mcha kong kwe tani kwa tu te u tenu kwa gezi diw take u wa chike ka mcha kwa prubiera o jara mcha kwa mcha chiu si ka mcha ka mcha nga mcha te tima gezi diw ta o chia ma fata mcha ke ire tuwe ire di hata kama ni te kalaka u si ka la mcha nga taka hong mcha tuan kwa tita ikha brega a tita kage gaya chu nunga uko tunu a chu chukoma a chukoma ga chuga nunga hacha usige ma kwa atu usige ma wa tuan gaya ka aga kama chunga hanu hata ama ika ama ka kwa uu tika ma adibe nga mcha uchige kawa chichala ke mcha sige ma wa mcha tali hung taka tena chichala ke mcha haufa mcha chukoma ka iha kala tuwa mcha ke kama ui nga chi kala tuwa mcha ke ka e koko me kama kwa gribu kwa nga nga uko wa kala ka e gause kala wa chichala sangka mkukwa kamkwa sangka da la ter ka kwa tin cham chake mlong ka ka tin cham chake ka chok ka tin cham chake chike ka pang ngam cha tung ang fa ka ngam cha tsa kwa tite kha bari ka kan si kha chi ka kwa sung kon te ka kwa bari ka kan sim che ang ga kun hundan kwa tin thia ang ga kun hundan kwa tu kun ka ta kula kwa ang wana ka tu si ta di bitam kwa sin ji ga kuli ta di kun si ga kuli kula kwa kwa tu ama kala mi cha tum cho si go chung a a sin ji khong hwa no bi ko sin ji khong hwa ke cha tum cha ke chi cha la sang ke kwa tu kam cha kalaga e khausi kalam ku ka tu bilung sa wati jalasin ka tu ki ka tu an khausi kalung sama unta ki kam khe kalam wati ka cha chinji ak tro kitara ka de

ka FM 107 nxinxeke nekereke mtsasamtsa ngitere ncinoke camtsake umanxanxhumke ke xela cinxhumtsasake masonisa wamtsa futhi ncino mtsasake wola kanqoma xa xamtsa te gateway camtsa ke 3 and 4 ta kamone te ke chimbo ke qoma nxhumke mtsasake mtsa wola ke ncxeke qomtsa mana ka cinxhumtsa cimtsuma e ka wisi xela ke mtsa titi aqo mcinxa wa xanxhamtsa ta qonxhamtsa ke mtsa titi ka wisi ke mtsa twi cinxa ka wisi na qonxhamtsa ke mtsa pasi tsa tutu o ka wa ka wisi na mtsa tutu sing u tsumsai hemtsa wana khama ka wisi na mtsa sake xela ke mtsa khota na khama a a tsama o mtsa titi a e ya qominxa wa ka wa mtsa pasi mtsa tutu sing ka wisi sike e ikang wa tsela khama ka mtsa sare ke qhakwana a qhamtsa ka long sa mtsa ke mtsa pasi kana tsumsisi mtsa singa e tsike mtsa a ngwatu o tsike mtsa qha o tsike mtsa panga mtsa singa thota tsela khama ke ka ya khang o tsi of ke a qhantsi kana tsumsi a qhantsa tsikeni a mane qwa o qinxa ke a singa ke a toma a tsaka ma ane a qonxa a toma tsaka ma ane a tsala a toma tsaka ma ane qonxa ke ka wisi ke e ka hatsela o ka wisi ke kang a khama khama mtsa singa ke e mtsa tutu a sangxe ke wisi na tutu a qwe qwe ka mtsa singa ke wisi ka mtsa ai e omsa khamo ka wisena ta singa ka gini ka dasi o ka tsumsi o tsika mpa simtsa singa ka tsimtsa pa simtsa guqoka a khamtsa ri kalo samtsa ke kana tsumsi ka nge mtsa sa a qwe omsa qama omsa tsiwa banga ka e ke tlanko ya mtsa afistan da wisena wa mtsa singa ta tsiwisena ka mtsa alo sa khama tsiwisena ka mtsa panga khama ka wisena kang a u tsala mtsa tsama sing ka wisena kang a khanxa mtsa ke tsike pasi ka mtsa o tsike kang pasi mtsa tlanko yo tsike pasi ka mtsa singa a wa ko mtsa alo sa khama wona ke mtsa afistan khama wona ka mtsa singa ka wisena ndo ta anxe ke ke ne kuna a pasi a sing yena ga tsike a wona yena ga tsike a tswa mtsa singa ka wisena wa along sa khama da afistan ke tsike a ngwatu o tsike a sangxe o tsike ka tlongwa ka long sa da akong ka long sa da akwa ka long sa da khata ke tsike ka pasi a o tsike ka pasi a tlong tsike ka pasi a panga da pasa ngxe ana ho lo sisi ana tsemo sisi tsin tsige sing ke asin ta wa sangxe ke ne tsike ma ke thusa ta wa da tsike ma ke thusa ta wa ka pasi ma sangxe ka ho ma sangxe ke ne mi tsaka o ya ke tsala me o ya ke khwasa me o kon hemi ke ka e ka mpasi mo kontse pa ka ka mpasi mo koi mo se na wa koi he a long sa khamara mtsa sa ke kana tsimusi ho lo isi sa pasi mtsa sa nghi tsike o mtsa fa stan ke ke tsike a qaqa a qaha a tsike a qaqa tsala qwa a nghi ke ke ka qhosi o ka nqasi a pasi a sa nghi o koi ka ndwa singe ke a mane qwa gwa tsike a mane qwa sa nghi ka wisa na a mane qwa a qanwa ka wisa na a mane qwa khama ka wisa na ka ndike ka e he asang ri go klo o a tutu a go a tlatla ya tutu a go nna wa yamtsa sa re ka wisena ka a khamtsa de ka khamtsa ke tsike ka mpa si ka mtsa o bon ka kona kang a long se khama o kona kang a fistan khama kona kang a sing ri wa ka wisisi ka e ka a ka yang tsotu tsisi ke e ka a tlwa o tsisi ke ka he a khamu ya sing ke ka ngosi ma mtsima ka mpa si a pangola tsima ka mpa si a khong tsima ka mpa si o tlwa namtsa sa re ka go nna mtsa de go tsamisa nga a e tsike a wa bona a wa singa ke kona de ke ne tsike ma ke sa o tsike ma ke tsong tsike ha ma ke khamsing ka no si ke of ka go ke tam go ka tsike ke ke tsama tswa e ta pa si mo tutu o si go tsena ma pa si mo tutu khamsing tsika ntswa go go si ka o ka tsong mo si go ka kana tsamo si si ye ma o tsi tsamo si ma tsi pa si wa nga ke ne ka jela si ka no si ka tsamo si a wa sa nga ke ke tsang go ke a tsanga wa ka tutu kwenga waya tisa ya kaya kwanga ki tiwisi gano ofa akwara gini tike ma angwatu u tike ma tisa tura ti makchua awana tiku ina makchua waka akama tiku ina pasi asin hege gini kaya kwanga gini ya kwa tuisa kawisi gano pasi asin hege gini ya ngulitawa tiwisi gano daki angulitawa ka apasi asin hege gini akaka ya kwa tuisa tigana ya kwa kama tike akifara kwa gawa kwa akwasa nga wiki tiwisi gaki tisa taka wisi gana kanga kake pasi tsa sangwe ke titi ya tsa ga wisena titi ya ga sangwe wisena ka go gana ka gini ka tswa pasi a pasa ka ma ka gini e tswa thusa ka wisena ka anga ka ke up a wana kan ngosi a ka ta fistan o ga ke ngsi a ka ta fistan o ka wisena ka anga a longsa ka wisena ka a khanxe a o ka ka tsela ta tswa ta gini tswa kona kui tswa kona singa wisena tswa kona panga ka wisena a sa anxe o ka ke ka e he ka jala qo ka e ka tsumtso ka e ka tokwa a long sa khama kona ta kona kang ka wa tsinga khama nam tsa sa de ke go sena kang a khanxe mtsa de ke ke mtsa nna he kona o ka
Tsetsana bona gugu kwi, tsetsana bona fistano kwi. Tsare ke ka wisi kana ka ka kham, yam tsade ke ka ngoshi, ka ngasi, ka toshi, o ka ka ka tsumsi, mtsa afistan o ka tsumsi mtsa wana o. Ka ngoshi mtsa afistan tsade ke ka mani kwa utwa, ka mani kwa utwa, ka ma ne atlanga tse. Tsade ke wisi kana anga tsade ke apasi as a kokui o asing ne ke wisi kana ke ne ko e ka ma ma nga kham, ko e ka ma bhani kham. Kona kang ma akka wa ta asinga ke mimani kholong sa wa ka wisena ak singa ke wisena ta sa ke tang kwa kana de tsikang ka ma singa ka tsote ma singa da ka tsodzela ta mimani wa nkang o odzela tsi mimani wa ntse ka ngo pasi kona kang atini ngota acela wa tsi a ngota fistan wa ko e ha ke tsokama kwa ke khutlama a ngota ka lesi a khama kona ngosi ta ko ke wisena a khama kona ngosi ta asinga ke wisena ka ke ko e a ngolitawa angolita ora koi atusa atusa van kaya tutos a kangkoi as angkoi kawis kena degini kala koi koi tam koi tas a kangkoi koi tam koi kawis kena kaya mang watu kawis kena kaya mang kawai pasi mtsa matuto panga kawis kena singai kaya mani ko kama kawis kena blasa kawis kena kanda ki kana tamusi kana walusi si koi asa ka kama si atusa tega atusa si at mutu wafustan tegi mapasi ma okui mapasi ma matisa si kang mapasi matang si kang mapasi mafustan si kang kawis kena ngan tegi singri os angri ka khan hai age chi gang ang atam ko asing de gan kam si si ko e ti khona a ko nya wa ti khona ti sa ti khona khang ko nya wa asing hai u de kona ka itsa atam khama kona ka itsa ko khama kona ka itsa itsa turu ta a panga ka de ga wa chi ya chi jala khama nam ta singi ka no sin do o kan ka si e de pasim sa tu gu ga pasim sa tu sa ngi si kana pasi sa tu kam sing ga wi sa sing ga jama ni chwa a kha ngo ka de ga wa chi ya jala khama jama ni chwa ka ga wi sa jama ni chwa sing ya ga wi sa ta panga khama Mungkin saya sengkem satu titik makan kuah utar kuah. Ya walau kami satu titik kami satu titik fikir kami ni tak kecimbo ram. Saya sama sekali terang lagi. Nale dia kami cakap ya bayar buka kami satu titik mana pasal. Ya kalau kami semua lagi. Ekskrema unar tensi lagi neka. Saya sendiri satu titik yang mana nak utar kuah. Kami sih game satu kuah. Lagi kalau kami program macam mana walau kami cakap awak. Firi ram saya sama firi ram. Mungkin kumang game saya fikir cuman. Ram saya sekarang kita laman dah kai. Ram saya educator development program macam apa. Walau kami cakap wah. Kam saki firak kam saki tin mani tagi kumang kudam sa sa kawisian wa kitalak kam sugi walau kam saki cimbo nam sa sam sa edukasi program nam sa sam sa kita rangin wa daun nam sa program kita

0: Exka FM no 107 xinxekene ngakho ke mtsamtsa mozincando ke ke camtsa ke metro beats ke camtsa ke superstar mtsamo sencana mtsa ke mtsawola ke axhamtsa ke 3 ake qinqa mtsa inqoma ngincuke mtsa sengimtsawola ncime mtsa aqhamtsa ke 30 waxhamtsa ke awola 1 phiri mtsa samtsa phiri ngicume xa xhamtsa mtsa samtsa ke tara ncindwa ye metro beats ke camtsa yawa superstar ke inqoma ngincuke ta kusena qonqa mtsa mtsa 30 mayi xala mtsa ninqwa yaqama xa inqoma ngike awuxaka kusena mtsa ngicwa akha ngoxexwa akisenguka ke mtsa 30 mayi mtsa cima simo mtsa mani choka mtsa mani choka ngoxa mtsa cima mtsa xala ta kusena xhamtsa ke mtsa 30 a true ta shonga kusena true ta xama kusena true ta khangoxa kusena true ta akha ngiyakwe ke tjike kampa sim mtsa tutu senda ka ngenda ke kawa tjike ke kampa si mtsa tutu xa ngikhama kutjinceka e kahanga ndeke kanqoshi mtsa pasi mtsa tutu sa o mtsa tutu khamsinga mtsa tutu gu kwika mtsa tutu unqwa qhinqwika mtsa tutu panganqwa qhinqwika ngawisi kana ka ntla mtsa kwizana qonqa mtsa mtsa pasi mtsa tutu singhi kikawisi ke tsike mtsa mani tswa singa ka mtsa mani tswa gwa tsi mtsa mani tswa qhinqwa ka wisi na tikalo samka khanqa mtsa leke kanqoshi ka e ka pasi mtsa tutu singa ka nqoshi mtsa pasi mtsa tutu qhinqwa ka nqoshi na ma amane ya singa ka wisi na mani ya qhinqwa ka wisi na takadzala khama atiti singa e awola sana na tsi wisi ka e na singa e tsi wisi ka e ka a qhinqwa ya khamsa qhinqwa ya qhinqwa alongwe sacace ke tsike ka tswa kwa sengcotsa tswa sengcotsa tswa ngika ange ka nqoshi ya aturu ta aqa uta sa ta ke kai he a singa ya qhoka uti a sa qhoka amane kwa wa ta ka wisana adzala khama amane kwa qha ka wisana ta ka khama khama ta atiti a singo ka wisana ya ngcotu uti ke ngcotu ka sike ka ne ka dzala khama ngcotu ke ha bustan ke ne uti ke magi singcwa ka uti ke magi sa qhwa uti ke ka ke kwa qhwa ta aka na cemusi a kha nqhe a qani khona ka na cemusi pa sa singi ke ke ne tsike he magi sa qhwa tsike ke kai makha ngo qhwa uma kona guga uma kona qhinga okwikana tsike he magi lung sa qhwa tsike he magi bhani qhwa mango na okwika ma kona qhinga ma kona guga tsike ha ke sa qhwa qhanqike sa ke tsemusi qhanqike qhanqa itse ke qonqa ke tsike ke ha ke sa qhwa kangne kona tama a ke tsike a kha ngo qhwa tsike ha ke sing qhwa kangne kona tama ka nqoshi no ka nqashi ke ka pa sim sa tutu sing awam sa a qama ka wisikan dwa mtsa a kham sing ka wisikan dwa mtsa a kham sing ke mtsa mani tsho qhaya ka wisikan mtsa mani tsho tsela wa ka wisikan ta ngai te kini tsike ka pa sim tsao ani qama sim tsa kham tsa qani kona kini mtsa a fustan o qwe mtsa sa ngai qin qwe wan mtsa sa ra ka wa o qwe nqe o twa tsinqe e o bilinga ngeka ya khanqa ya tshonwe wa ka nqoshi ya wa tsa sa tsike tsi tshonwe a tong khangwa no sa tsike tsi tshwaya ya tong khangwa wa ya rigara wa e tsia ya hana qwa ke khangwa tsike ya tonga sengwe ko tlo tsike ya tonga long sa qwa pasi a sengwe ka usina pasi a go ka usina sa a khangwa ka e ngang a panga nqwa sa khangwa ke ngang a khamsa a khangwa ke ngang a khamsa kona ka a sengwe ke ne ka nqoshi tsike he ake sing qwa tsike ake sa qwa ka go ita nkwe ta tsike a tung o qwe kana ta mqwa o qwe kana kwa mqwa ka usina a nqata ke pa sa tutu khamsing ka usika na ke ka wat ka jala sing ka usi ka e ka to ka usina kang a nqata ke na khamsi si a sa a qwe ka e a tsia kang qwe ke a tsi bua ka na khamsi si a sa ka ta sa nqya ka ta tsike a sa nqya qwa ka a duita tro da khamsing ka usina a duita tro da qwa ka usina tsike he a sing ke ka qwa he qwa qwa a duita a tisa atui kanawa koe ya singa ke ka kan kanosi amuto awona khama khwasa amuto awona khama ngkwe ka e ka nqa ngkwe ka e ka cela ngkwe ka qonqa ngkwe ka ya asingxekini kanqoshi kanqashi tsike mapasima buqoka tsike mapasima ngkwe ka tsike mapasima ko qonqa mitlitle ya mitalisim ye emantho khama ye emantho ma jwa jwa jwa jwa jwa qholitle ye edu tomakwe ye jwa qhoqhe ye jwa kana qemusi jwa kwa maqhe tsike hema mama khangwa tlo pasimi inhi o ya substan ke gini ka nqoshi tsike hema pasima ko tlo o tsike pasima teng ko tlo no tsike hema pasima ko nqhaya ka nqasi o ka nqoshi ya pasa fistan o atutu singa gini gandi ai tsike nqa ke ya kwa khami tsinga ka ya to macami o tsinga ke ya khangqami ka ku tampo ka ka nqoshi to pasima fistan ka ma pasima tutu guka tsa sa ke msa ke tira nqana ke diwa ka ya tsamtsa ke kings of content wa amtsa ke qala qhamtsume odiwa kaye ke mtsa ke tarantsa namtsa sa le go sina mtsa titi maka o tsetlo mtsa singe qala qhamtsume ke go sina mtsa sika ma qhamtsa wa a qhamata a qhamata ke go ke ka na qhamtsa sika mtsa singe ke tla a furfa ka qhamo ka mtsa qatla a qala to mtsa mtsa pa sim tsa tutu a singe ke go sina tutu go ka go sina nqa ke ke ne tsi a kha go qwa ka na qhamtsa sisi
1: Thank you.

Tiwa kai wamsekitara ngcina mntu sakhe kings of content xa mseke xa xa mhumi wala xa mseke ke adre xa mseke chimo mene xa mani tiki kuma ngcina mntu sa tiwa kai wa kings of content xa mseke xa la ke chimo mntu singi mtsa program xa xa mseke xotani agro mtsa ngcina mntu sa ko kai xa mseke xotani a xa mtsa wa ke usina pasi mtsa tutu singi ke mtsa xa masinga mtsa wala sing ka usisi ke wa ngau xa moka kana xa musisi pasi mtsa tutu au se se wa ka usika nada ka ngani ke chige he ka wa ka ngau si ka ngasi pasi ya senke ke tige a kango kwa o kui ka ika nga kana kama sisi he a kwa nga kwa nga kwa ika na kama sisi he a kanga wa a kaka a tali sing ka wisi kana kanga wa pasi ka wa kui ka ika pasi a tutu sing he ka wa kui ka pasi a tutu gu tige a tis a kwa tiyo tige ka amfara kwa tiga wa ka nga kama kwa ika he pasi a tutu sa nga ka wisi na pasi a tutu kama sing ka wisi kana nga kiki kama a nga singa wa kama a nga guwa wa amana sa nga ka wisi na daga zala kama daga nga ki tige he a sing kwa ti he a gis a kwa ti kan ngosi o kan ngasi ye pasim sa tutu sa wake atis a tige atu sa ngai tige atu tutu ka kristan ka atis a chi ka adu de kan tiga no wa tu ya fra tiga na atis a a ti tro a gis a khama tsa na ti tro ke ko khama a a sa ngai ka usena ka wa tsi a tsi jala khama ko iwan ko a sa ngai ka a kristan de ke ka thing thing ma ka ti kuli ti ma ka ke kan khama tsiki a gis a ko ka ma ka mane ke bakhania ka ngosi ka no wa ngonte ke ni a tu kristan tsi tsi a tu kristan ko ka tu tikhwa itse a kantsa khwe tikhwa itse o tisa tsa khwe tikhwa itse wa khangu tsi ya ngwa sa ngitse na tsi ya sa ngwe qoka ya ho stand the kini tsike ya ke sa qoka ka kona ke tamtoya ya tswisa tsike ka ke tamqoka tswisa tsike ka khonqola ma tsike ya ke sa qoka ke tamqo kana ka ya ho gutsanwa ke ka kana ka ya ho tlo ma ngwa ke ra tsa sa ke ka buisana ka ka ndeki ke he a sa o ka no o a kona singa buisana ka ngwa ndeki awa kang tsike e he awa singa wa wasa ke ka ne ka tsitheme o tsike ke tamqo o tsike ke ngwa o tsike ke bhani kwa kona ka wa fistan khama ka kona ka atur ta gwa o kwe ka he ya ke sa ba ke buisana ya ngwa ndeki ke ya tsoa singhika tsoa sa nghika ka ngasi a ngwa ndeki ke afraka a mutu a fistan ke ke ne tsike he ka ke khonqo a mutu sa nghi ke ke tsike ke ngwa tsoa a mutu singhika ke tsike ka ke bhani kwa tsike ka khonqo a ngwa kona khamsika singa ke ne a tuh ka ka toa the tsike ka toa kwa a awasin nghi tege ne ko eka ke jela khama atur da ke khyo ka usina ta ngai ti gini kama ne ke bakhania unta se ko e atu tu ha lu sa ka usina to atu tu gwa ka usina kana tsam se as a kham sing gini ko e kama o ko ke kama problema ke gya chi ski kwa ke ko organisa no awasin ngai of awas as a ngai ka ti gini ko an ma chi bi kama da ko an o ko ke gya da ko e ko ke kula chi ya wa gu ko ka afistan ka ti gini ka tsoka chi ke ya chi no da ka ngai chi ke ka ngai da ko na ka pa sim sa tu tu sing o ke chi ke sa a kang gu tsoa chi ke sa a kang tsoa ho pa sim tseng o mtsa kang o ka u sisi ke e e ka nga tsi zan sang ka u sena ka mtsa sa ke kang ko ga a ko nga mtsa ne ka na tsa mu sisi tsa pa si mtsa tu tu ga ka ko ke wa ka tsa la sa chi ke a gu ko tsi tsong chi ke a kang gu ko nga wa ka ko nga ya ta ke ne ka nga u si o ka nga si chi ke kang itsa a khole kwa ka u sisi ga na a sa ngai o a ko nga ya ta ke ne chi ka e he wa ka ta nga si e mtsa pa sim tsa panga o mtsa pa sim tsa tsa u sen ke ko e he a tsa o ga khama gani ke sing o ko ya ke siga ma wa si tshwetse tsa wona khwe ga na tsamusi itsa a kon ya khwe ke ke tsike he a khontwa a vilinga tsike a khontwa tsike a nghi o tsike a qao e o tsike a tswa qoe a kon he ya ke ha kon ya a ke tsike ya ga khontwa itsa tsinga ta a kon ya khwe ke tsike ga mpasi itsa kwa ma kwa wan ke a nghi ke ke ko e he ka tswa ya a kana tsamusi si a tswa khama kona kana tsamusi si a tswa toma kona le tsamusi a tswa khama o a tsamusi si ka ndo wan a ke sa tonga ke tsika e he kang khuya ya o tsike kang a tsa ke problema o tsike kang tswa toya ka u sena kang a kon khaya le ngai khama qoka o tsike a go qoka a fustana ka kana tsamusi kang a panga ngwa kona tsamusi ke itsa tsamusi o go itsa kang o tsi go itsa ngwa khama tsotsi kana tsamusi a wa sing quality ma a wa kana brigi tsike hi tsawa tsontso tsike tsawa khautlo kulitima itsawa itsawa tsawa o go ke tsawa go ima kulitipa se ka tlotlhama go ntse tsho tsa kharapo itsa nwa kharapo tsi da kharapo a ipa sitse sing itsamani tsho a khango qa itsamani tsho ka khama tsike ka u sika no ka hang ka ke ka na tsamu sise itsa anwa ka u sika no he go e itsa nwa fistana ka u sika na go a sa nwa ka u sika na eng ke gini ka ngausi o ka ngasi go e ntsa pa sim sa fistana khama tsika na nka ke mtsa a tung tutu sa khwe tsiem tsa tetwa sa kokwe ka wa kona kang mtsa wa sa ngate ke ni mtsa ga tsinqe mtsa kham tsinqe o mtsa gulu tsa tsinqe o mtsa fustan tsinqe
ekampasi mtsatoto singa o mtsatoto o kawa takawisi kana ngke ke sasakhwe giya kondwa de tsatrota apanga ke o kawisi kawisi kana tsemusi ka kona tsa kana tsemusi asinga ke kona namtsa sike mtsati ti makata ne ngwa ka mo tsamsa ke tira ngina namtsa sake o la tsamsa te ke mil etsa deep sen a tsamsa ke qala tsamsa ke mtsa o la o tsetswa ramtsa tsala tsamsa qoma qala mtsa sike maqala mana ka tsumtsuma ye mtsa sike ngole tsoa ya ku tsumtsama ke mtsa ke qoma ye qhema mtsa mtsa singe ka usiana kona mtsa ke mtsa titi ke ha o tsetswa mtsa tsota ka ngo ka kwi ha ke pasika mtsa tuto sing ngana qemusi kang tsa kona khoma tla kana qemusi kang tsa kona qhenqhe banga ka usisi ke e kang kha maqhama go tsela qhama go mme ke tere ncino dipse na qamtsa wa mile tseke xkemem onartensio qhenqhe e genega

nomfundo mo recamcha ke ndizamsini homtsafite ncane mtsake extreme one ntansiwa ncinceke nege ngiqoma ngemtsawola ka ngqimi xhamece xhamceke thimo tsatsake mtsawola mtsasamtsa ngqimata ngecwa qhumthaleke khona ngethimboy ngakushika namtsasake nomfundo mo recamcha wa ndamsini ndamsini homtsafite ncane mtsake xala xamke mtsatiti mo kyatini xa ucela mtsacuko ncoluke xala xamke emtsawola ka ucecwa mtsafiriri ngomtsasawa qhumthaleke khona ngixala xamke yewala xhamtsake firiri atiyoke ku emtsasinge firiri xhamtsake 18 minute ndakushika mtsa atiti mo ka ucecwa mtsasineke yewala achigwe amtsasamtom mtsasindeke mtsachimbo mtsasamtsa educated development platform ngixala xamke kawishile 18 mo ucecwa nawise mtsang ha asika mo omtsane ngqwaqonge mtsaxqweka ushena xala mtsaxqwanqa ngqwa kha ngcika ushena qonqhamtsane mtsapashi mtsatutu simuke ke mtsat 18 mo umtsakola e kawishike ke akhanqa mtsakawishena qonqhamtsane tsike he kanga tsika utseya bhane qotseka nqinqwa basiya ngqeke ni kawishena amane qwasinga ta amane akhangwa qweka we amane nqoqha kawishena amane aqhanqa kawishike ta singqeke ke tsike he kang awjala utsike kang aqhanqa utsike kang akhangwa singde ke kawishena anqutwa ta nqede ke kwema ke khamaqa okwema ke tsala tsa ke tsike ke khonqwa tsike ke nqinqwa basi makona tutu singkawishena tutu nqeke ke ne tsike maqwa singqwa mamane qwa kawishena daga tsala qhama mamane qoqha kawishike daga khama qhama ko e problema ke khama kana qhama siya tutu singkawishena nqeke ke ne apa si awana oplosing apa si asing ke oplosing makole a gona ka wishana ta amane nkhoqha ka wishike ke problema tsike ya khontswa itsike ya ngulita otsike sing a qhide ke neko ema ke tsoqha ke ema ke qhuqhama ta tsike pasi mama ka rege tsoka o tsike pasi ka maqhiqoka manqhete ke neka nqasi o ka dasi mapasi ma 50 tsika ngqanqami tsika maqhi ngadzala matsonqwe ne tsika ndeka tsunoka he go eka o qhama ka tene o hatsike hi dumanqwe tsa tene di ya tsoqhama o tsike dumanqwe tene sa go akola daga nqasi ka o hatsike wa kana tsam ko e problema qhama ko e ga khuqhama itsetane ne duita kwa ncawa ka ke ne tsuma kha ke tsike ke o tsetsa me mtsake khango o tsetsa mo nge ngece ta maka ka jala si ka khama si ka tsona ka oplosing ke kula kona ta kona ka ngaqhate ne dui ta tsia ke problema ta go sena nge ke kana tsemo si tsike a khwaqwa e seng ta watsi ngeke ke ne a khama sentsi ta duita a tsanga watsi ke o sena a duita tsia a tsonga ka qoka a duita seng khwe ka o sena ta ke ne ko ema ke khuqhama ai ta ko ema tsike jala ai ta mtsa pasim so jala ka o sena wa ke kala mtsa tsota na ka ngo tsa ke mtsa bura ka tsang ka ko ngam tsene mtsa pasim tsa tutu sem tsa tsama sem ngizake ushike mtsa qwa qwa qara mtsa samtsa kitara ncindo mtsa saki the forceres ta qamtsa ke bona fela ke qwa ngi mtsa titi ka uqeqwa mtsa singe wola tsi qamtsa ke mtsa supa ke mani khamani ta ka mtsa mtsa samtsa ngimeta ngi tsike khuntele de ke khwenda ngi qwa ngi qwa ngira usana e qala mtsa sike maqanqa mi qa ayibi victor wa mtsa kwake qala mtsa qwa qwa mtsa akha ngo qwa hi mtsa qwa qwa wa mtsa singi ka ke tsikhonqwe tsi tsa akha ngo qwa ba siya ngceke ni akha ngxa tsi tshwana o aqonqa tsi tshwana o itsa akha ngo tsike kang adzala o tsike kang khamitsa ta go ikandwa wa go ya khama ka go ya sengheka ta dimonwe tsike tsa diwa qhonqwa tsetene ditete na ona khwe ta khangu tsinqenqe dite ona khwe ta a go tsa khwe dite ona khwe ta a qheka o sena dam tsa seng tsa titima ka ya qhonqwa tsa fite ncane tsa sake qala tsamke ya tsa qhonqwa ona tsa ngeke tsa titime a khonqwa itse ngolo qhonqwa he a qhaqha o qhonqwa tsa ke ke mo ngeke tsa o ke ke tsa titise ngai tsa landzela ngqawa ngqwa de ncunqwa yani nwa ntide khotso ngwa ka wishimtsa teni khona unga ho senda ke ka wa ngeme ke tsopa sintwe ka ke intro ga titi singa ka wa ko e ya sa khama masisa dam tsa singa masisa wa tsinga o khama ko ka tsitsi khama da oma tsa ndike khota wa tsiki ya khui no khama ko ya gani khona ya a ngoli dawa ke moko sentse ya ho ya ho ikwa tse ta a wa tsipoma ke masisa khama nga dinga ne ka wishisa na nga amane kho singa ta o to tsa tsa tsa na mane kho khae ka wishina ta ka dzala khama ta kai ta oma masisa a tsa tsi a khama ya ka thoda wa tsike ya ngo khwe khama kwa ngumu ya tswanqi amane kho singa na o tsike masisa tswa nga mane kho a o ka wa ngumu ta so a tsa tsa tsa a khama singa wishika na singa ke amane kho wa ka ta ka dzala khama sa amane kho ka ta ka ka to khama na mtsa sa ke msa mo sunqando ke bona fela ke vosa resta tsamtsa ngiqoma ngicumke mtsa titi maka ho ya ucasa mtsa singe 3 qhomtsa ka ke 250 ke ngiqoma ngicumke extreme owner than siwa ngeke ne kharam tsa samtsa kitara ncindwa na samtsa ngum ta ngum tsa bona fela.

Walawa 5KXKFM yang he ahana mungkin wami fresh to magumbu da ganji gi gi takama khuya kang gi gren kang ngau si gi nor ka pun ye chanung gi nawe kang gi kang chi gi gi da ku ge qaw u da palo en wa ki ka gi hm ta ta pulung gi ng ge gni ka he wa kuru man ka si gi da ku ken am ki ka he cha bu yang he ge agni ka ke kankhama khya ga kholi ta thok aw hostani ge ta akon khya ke ta palong yang he ga kholi kankhama khwe yi ko pring lawa yi o hu zalam eli eri yang he wa ta ta palo he ne waki sta tu vi ko mo wa bentley fast ang ta ki yu si sing wa vi ko mo pang ka om tani kali ge ta a khamsing u ko si sem ko o hu jala ta pang ngaw department ge hm nghanai khosam takdam ong yin ku agama gani ka he wayan kem ya dorpa ki nur ka pun ya chang ang de ki yi ko tu awana vikwama kang he municipality plan nawa municipality ti ku hanai ngi ka municipal ka ki khon kang ki wa division 18 ni ko ang he gi ki gya mo ku gamam ta yi gi dat sa tu du si ong hanai kra kha ina bo ki ta palo e chi ki vikwama ging municipality plan nawa seperti di Ohana ini, tak kita anggung dek cipsin ke kau jalan sih tak kita anggung tak kemak kui ke tim. Pokoknya ayah plus lagi seperti di kau tu mungkin kita hanya tangku itu ke agak tak pelin lewa si tua aku gama ta ingi he si tua ke hanya tangi tu dia gani ka ingi si tu order mesti para viku muka hana wajib tua tu tak kui kang kemak kui tak gam kau malake mon jiwa ge anung de ki bunga ge da ke kama kwe di ge kwa he giyam tak gam ka om yin yich un ge gani ka he wa wup study ke fra study kuna ku ke gang kama kwe ga tholi yu ki nawe ke ya chone ke ga ge cha kama kwe ngaw tang anung de ge hana kama kwe kwa kwe ge ka e kani ga tholi ka ngui ten si de ge he a cha kama kwe ten kwe ten kwe ten kwe ten kam kau yang he wa lika biso finger ang de ki yi kang ga kai si ngano kwa is ka si chalo yi he wi ng ya ene wa ki ching ku ki kau ki ga khuli ka he ku ki ga wa u yi chung ya ang de ki yi ta bar ti yi ku ki uzala ta manda yi ni ku ki uzala mu ku o ich ng yi o hung o kawam ik tol sim chi kwat li sia wa ke kaw ki ke hi ng a ka ga wa ke 5 ke khu ke india statu ta ta delhi stand kali ko tron hai ke chi thoni ta ma ma te ni gi ya ng ka ng ga khong hale ku chi ke hi yi he ke sing chi kan ng ke kun sa kwa ang ng de ke ng chi thot 5 ta kha te ni kali game ta kwa sa vi ko pa ga ka ng de ni ki ta ng ba tu chi king ye kaning tene kali khwa ta stundu e honor ti ko agama ganika kanagi kan ka usgi a khamsung u ka thoda ku e blatu khama khwe kang i tri ku gi dama ko am ko long sam em gi dam kun hnik ko rosi masi gi wala awasi zima sam kun hm ki ku dam da ka i am gi ta ka ngaw dam kem kun hm ying he wa bor kun yo weekend ko thoka

0: Monitang e gang e se konde dhar ta kha supa ang ka uwa se jim ko ke dia khaw si ke ka kam ka ng ke bor kun hum me che gi sikam ng gi adi chi bolim ki thang noi ke wi cha trasl ka tembo no gi min afres to mong bo itu tu sila adi ki khu khubim
1: cham ex ka fm ki te ki fai fo ku ta ach en 50 minutes en ki si kra ho ti terano jao si boriku si khiri uiki ya ho boriku te se te uima antan ki ya ya khiri ngem boriji anji te tinta komote je shora cham ti treso katemo ta terano fresh tu mangumbu dan taman ki sei se kam ta na sei si ri kwedam bori he te te kom sa nyem

Tom 6 iri na kwa XK FMK Tom nge te te kwa na 6 iri buri he Te kum sa buri 6 iri kwe Kye te ti tresel kate mum Barata kwe iye te North Kapum ki Nge te na weke ete tuwa ti Dao ji te kwa nung tuku ji Te kwa ta ko te kong karate ako karatim Tu dao ji kuruman anja kungo hinji kia winti ti Nge o hampe kwe sa kwe iye tim Hau tu ha kwa nao te no a ka titi kwa sa kwa ya kwa tana kwa ya dao ina mungu kwa ta a ka jau kata El I era dao ta kono open bara verka de abetli fasi nga te Kana he a tesan ta ti do ngi kwa si ka a ki Burunga ji te tim do a ji kana jarot are ko tu departament de jise ta Ti mungu ma tim kuna neko te kuna jan kem dor puki north kapo anka te kana anja sino kuyin kuta ko te kwe anjam kukujika municipality te na kao num no ati te 2018 nita municipality te ay kana ki jarma kwe kana ik ay kana ki kiri hatim anak waka te sa giji dao Tahun itu borong gaji jaruma itu tinggi, anja jaruma sana kubeh, aku jahana aku inji tu saka kongka di nukawi, pokwani plus lagi municipality di hengati, aki kom kuji, karena anja wobre hati, kan anak kita kuti unga ujikin, no karena nita ka sih ya ting unga ujikin aku jahana karo kongka di kan, kena anak kuti kena maliki, macua wangi ki ngati. Simbunga kwena anja sino kiri ki nga u ayin o kwenye ko te klutam. Bore si kiri wan kwena kwenye ko te klutam. Wup stat ki free stat o. Ana an ka te kwesha akana un ayji. Kwe iye ti nge ti na viki ka barate ko te tuwa ti nka. Nwakana te usha ka koro te kwesha ante kwe iri te ati. Nguanam ka ka tuwa te kaya ham. Kena anak aku akitina anak I lika bicho finger na di kan kerat dia uji kena uji eskasi ting oi kui awat iye di barak kena aku kuasa diam jago kerap hatim no anak angka di kena anja seno te ku cemerji askis anak angka tim cemerji ya tahono kari uji kari ka kena teno te kao shan te tim khana u angu u di te ko te kou ka am bori tuwe kam xka fmk u siwe kam takono te shte khabana te komo gwem

0: Kwetu wen, te ka oke ya wata kan kara kede. Te muwe te sauma te kinje wata, te kabana kaba oku de. Aka ito te kwinje te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawo se ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe, no te uke na kwe bori je te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.
1: Hanga are soto kende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tlore tsam ga tlame ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto tsa seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te go

mcwe swe sa tlo ka kwe ga teng ke di o to si se di Afrika ke kya en kala komsa to komsa ke nyang ma hike ga ha se he tlo ka kwe ta ko ga te tsara tlo eno di ne ma ka tlo tsene ga ga ra mpa ma tlo tlo tlo tlo ya e no ntwa ntwa go no e ya go no ba sa ma tsa awona ga se mpo ma a din ma tsawa ta no ga se ke ke ka no tlo ha tsa no ma ka awona ga se ta tswe tsonge ka go mo mwa kwa te ta tswe nwa te ke yesi nge o bana ma sa tsawa din din ma a ka go ma ha a tla u sa ya ha ha e ya go ha din ma se ha twe ta a ti ngo li tsho ha tsho sa ha ke ti tsata ta din no si ti ana ha te tsonge ma ko te ko ma te ko ma te a ta ha Kwe ga wanda tswe tswe go yana. Ya ntwana o mahama koro. Ta khone kwezi tsha tsha ni kwe ntwa. Ta khone ga ha go. Ta khone kana te anga ye e ka a ta khone ngo sa ka tswe. Wanda a ka wo ta khone ana ngo sa ka tswe. Ye go simo. Ha se ta tlo tswa ha se tlo tswa nta ku ya ne tshe. Ta khone ina nna kwa teke a kharwe nu a thu twere nu a ma tsuta te mo kharwe ve ta khone a ma go tu yo te a tsheu sa ya he ma te a mo tu tsheu ta te nwe nka se ga ta te ya kwa a ma a tsheu nya te nu ke a go he de go te hi ni ta ta khone a ta nna ta khone ga se ta ma do te a ma ma tu tsa ga de o ka kwe tu tsa ni wanda tsunu ga wanda se o tu ko ke ta khone ga ma oro go ni tsa ha te ko ke o di mama di koro go di mana ta ni di khomo wanda o ga ma ke ka ma no ba ke ke ka ma tsa ka go di o ta go no kana steng a ke kana a ta di ka ha he ka wanda si tsumo te ta go khale te no koro fa ke wanda o mo ta go ni a si ke tsa ma tsa ta go no ga ha tsa te ke no mo tse tsa mo ma ka teng ya ma hi tsa ma na ngwe go sa ka ke ya ta fata nu nwe nwe go samki nge tsa tuma ka tsa tswara hi khwenu a tsa tswara hi ka nwe go samki tsa tswantsa ke are ta fon a ta nga te kha ha khwe a wa kha matkoe kha matkoe u ma se sara ye ka nti u ma nwe nwa te ke nge dinwe ku ta ba tsa tempo u ma tsa ha ma he a se hatta nna nna kwa kwa ta ke a nne e kama mo go tama go tama wo nya te ka mdi tswa ka di o go tsa a be a ya kwe re kwa ta ka nne ta na ta ka ka tsumo ta ko na kumo ka ka ha se tswa di kwam ha tu a ke tu tu ka ne mo hi go ma a ka nka ja go mo ta e go ne ma to me ma pa ta a tswe ha ko ye go ha nna te be ha po ta ka yat tswe o go ne tswe go go tswa tswe ha nna ke ya tswe sa mo go he ke ke sam ke bino o du yo ntse ha tswa se go se ga sam pita ne sam kiare no ando he ku ta go nna ta ga sa ga ma e mo ke tswe ta pere pere ta wanda mo di ta ma tswe go ya we ta ga ku ga sa go ya tena ga sa kiare a ka ga sa kiare na go ya tena ta tlo mo mo go ta a ka tsara go ya ga ya tena ka ama beti ta ti ngore ti ngato tse tse ben ham ka ko mo khama ma ka tsara ni re ha mu ha ma ti dem da bai wa ra wa ka kwe a ya hi nu ti se a ko be ke a ku i kun ti ngwa ti ka khama wa ra wa ka tsara ye ima wa ra wa ka tsara hi nu ku ku ne ham ka ko mo ko go be u ha ku mu si ka ama wa ra wa ka tsara ata na mata ku ne man tswa ke o te ata ama ngote ama kwete khate u ta ko mata na te meta ka hetse he he bon ka ti ting gore un ko be ka u ta tsa ye ko ta ko tsa bon ka ko a tsa tswara i wara waka ti nu tsa ka di ye u ka nna te tu ko ha tswa wanda te ko u ma te ting gore ni ko u ma ko ta ko a tswa ka ti ye ko ntsa di tswa tsa ya ko u ana ka ma ma ma ere a a moi tsak e ta mme pa ma ku sibe nga ene o ro ma tsak ko ma ti beng ngo sa ka ti ne ti ti yong ki ya ta ne nga ta ti ngo kha ma te mu ji mu kuri mu ko ma tsang tsebe tsa wa wa nda ma tsak mu wa khono tsa o ma ko tsa tsa sa mam ko ko ma ko tsak ta khono kha ma tsa ngo e no tsa a te ti are ka ta khono kha ma
tswena tswena o qeta gona mmate ka sa tse tse ga re me ke tswasa mme ha ti a go kara kwa ha ti uno ke are tena a a mama ko tenta sa ke are ha me go tsa hinyedi e no nga ba ntsa ka isi dare na go tie go se go sa mo ka tlase nta go no tsa sikuo go ya ba o nka na du kwa ke ta kwa tena ga ma ke are ama ke are na hinu ga ma kumana kumana kumana ga ma si ti ga mo ga ke se tswe hana se kwe go tse o ka go tana go no ga ma mete ka nte se mana taba ka na ti na hi go ba e kwe di twa a ke kwe a go ka go ma tsa kumbe tsa o ga kwe bo ta mo tlo ma ta ga nna ga ma ra ga ntse o ka go di ya ha go tu ya ga a ta kwe go se si ya hana a am ka ne si nna ti ke a ke ti ga kwe tsa mbe ge ti mtsene ma to a ti wara wa khwera ta nna ta go no ti mtsene ma nna ka ma ti he he botla ande o wa tena ya ne bon ama nte tswa ti ti ma mkwena mka a ta nna ti ti he he botla ti yo ni ya ma ti ya ta a ta ke tsa mkwi a te ge a tsa kune mkho kune ma tsa ka go tsa mwa go a mo khatla te go tsunwa te ba tsunhe ma a tsa amongwa na he ti nwa ma a ka kunwa na si ti kuna ngati ka kunwa go te ngwe le tsigwi ta go tsa ya tswa ti ne se khuwe go a mo a kho ma ya ni wa ra go ka ta go ya ti ngati ka ndi na ngati ka mo di ti tswa si na kana mo ta go na kana tsing a ma tsa te ke e ke ti go kwa tswa kho du tswa kho no ha mo kho ya tsa ta go ne se khuwe se na go ya ta go ne e tswa mo bue di tsa ke du tswa mo kho mo ha tswa bo a dai e bo tswa mo ta go twa go tswe tswe tswe tswe a nna tsa tswe go di ntsa ka mo khuri no tsa khom no go tswe a tsa ngum go ne tswe a tsa ngum nga no ti tswe tsa mo a tsa nga ta nya go no a tswe di ka a re ga a tsa mo di ka a tsa mo ke e ta ga ta tsa mo tinga ke ntsa wara ka matloga a ta wara wa situ nngo sa ngi ke tswana mme a ke ke se mkhu tatin u de go mtuma wara ka mkhu ka ga a ka wara wa ka siko tsa go nne si dina siko tswa na ta to ko nye go te to ta a ta ke tsa mkhu na te kwa na tswe yo u a tswe di ka mje ke mangi e go yo o ngi a ra bere go na mkam tatin go go te khano a tota kwe teno ma tata tsoma buye go kwa re tsama go kuna a em ga sika no siye go kwe anja ga tsam a kho mo kwa re tama tsa go tswana kuna nna ti ke a go te nna go tsama a e be go a go go ta go jeita hinkanya a wanda di quick go tsomo a se ja di kwa na ki kwista ma go hana a bana na deno pa wanda tsinya tsama o mono a kwa kwa kwa ti a pam ke se ne kwe go ke no e ta tlo he go yeng ke nne ta he di mangande ga kwe go go ga ba ntse ga a ta ke ta go no ntse ga kwe na o mbi tsa steak se e jam ke ntse ga e ka tsa ko ne le di no kana ngwe hi mo ke kwa ha wo e bu be ga kwe ta e tsa mo kwe na o ye go te mo te di kwa na ga o ye a tsaka kweng koma te je ita koma dzao koma o je ita dzao koma tebe ke kuri mku ha dza kwe ta mje ha ku kuing ku sika ka am anti to a ha ditse um kwa joro na ko ta ku am ha ditse um kwa tana ko ta ku am ten ko nye te ha dama a ve ha joro na ko na ya ha ka ko sika ya nta po ta nya mka kwe da ta ho no tra a ma ha mu da ni ha sim kwa mku ku mku na ma ha ada a ke sa re ta go no am a to ga bana so si juru na go yaka ha juru na go ha ya go tshe tsone sa go juru na tshe ke ga tshe ke ga tshe am kom ta go me tse wo go ta go ntse go ye go dai ma ka o dama a nja a nna ke ke ntse ha hanu ha da ha da to a po ta no go dara na a ka a kham kom ta go di ha me go beng gandi na de go a kha kha kha kha ta ga go mda go sa tsho o ngi go go data bana te go tiko e e o go tswa tsho wa kha tsho go tiko ta o go tiko wa ra go te go go ku ya ka tsho e em tsa ma hi yo se o go e he ma ke wi o mdi do a nne
said the same here, take a hammer, the bay. I quake without one guarding, ill, throw my hat. Don't hurry no hat, who hurry no hat, tow, no hat, tow, tow, tow, you know. When, to what and photo dark, and that day, when I come, when I'm dreaming, I'm bored, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I Dago Hakwena had the good to be some hackware and ham comb, he had daho, car, oh my ama, I could joke and moon come come and go. I go quite did. The go queer, the damage is to your occate, good queen, who suck out the red erect and oh, he goes. Not dying of a demo go, two heads in the passage, aching and waiting, I'm sick of him. Daho no take moon good dako, ah, and gandy time. Damn it, I'm a very taha. I'm a comedian clan, I'm going to play dinner. Dark with the dan and two tricky cracks. Who them cocoon get it from that and drink a trick order? I take it from me. The honey, Nina, and I'm a queen and to go to my aunt and Nina. My cake come down, my eye. Dam and go out of dinner at that hint. That my cake was that I'm not and from a new one. I think it better to carry. Don't hurry him too good dog, dog, I'm a clara hack. Better dog, who are you? Dog, welcome. Da, Papi, that you make it. Ata, they quit it, egg with it, they carry it, they tem the carry the meat, tem I carry. Zagwinina, Zakuma, the pump, boom, and bam, tat, and boom, tat, did we not go tain, tahun, drink, a qua, amma, oh, ma, kurugui, tahun, ba, tahun, ungu, did we time to a ma, did we go hanum, banum. Ungu, aho di mungu te kuru gwi mkha mkho kwi angi mswere kwana. Hande to pahon. Ata kakwa ita makuyo na kwe na kwe na kwe na pahay vere siku kweye. Tuko, uu. Am kune tuan, am wanda, am dini, kadimu te nga hoi. Do, wata maka aho be kadimu. Biya na hoko, ata kuru gwi mungu, biya na hoko. Attack, I gambar up come with Mukwanam and Ugam to Adim Hamas, Amas, Ika Ehun, Am Ugam Ego Queen Trunk, Trump Twat, Twat, Twat, and Kayak's Ega. Oh, so long, Unagutic Eoka. And man, take my cook a pare, attack with dying, say Pago, who am the sick guy, my tassic, five, quack, I quake with Ugam, sick guy. Sakamuretam Ama, Kurum Giam and that comes from where I'm comes else to go with some monk, Pama with the dang like. Se ke ha kon se si ya go ta ha si go tsane go tlo go e go tla am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go kuru go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ba o ntrama yo da si mtuma ne ya te ke a ga tsa ye o ka tsa tsama a to go ne se na go be go to tswa ka I'm damn sure my mama make it out come from that way. Damn good grandma. Did the ajuda for the ah? Did na ah? Where it come from? That aim to say. That one man ah. That one ah. Aye, that one ah. Ah, that hint. Ongo jam. Ah, that one. No, jaya that one. Babe, babe, that one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one. That one.
de zingwa tam kokorum am kyabe tam manyuwa huku bere mga matai hakuwe. Nga mkuku mbe mtiangu mkuku ewe mba. Dongi damagiego vepa nengiko mtakai nisatwe takano. Takwe unu. Bere mtasi yako mtum. Kihe kumwa hiko bere mtasi yako mtum. Kucha ziki cham kumwa kai harani. Bere mbaza nyama hi te kamate kiseko awate. Tawa takunu mbata nitaku te kako siyeku te. Yeh! Nga maa kwe te kama te kama atwa kumwa kwa te chua kaya iya. Nga mkoma mama te dwe kareta. Nga dri kwa te a nga matawa takun zuda simtuma takun mbata. Nga mte dwe kwa te kama kumwa santa kwa piki seke seke tin a chun. Tuwa kuma kuma te kama. Takasi tuen u te kama nga mama dini yobe ku. Tuya kakai ku tedi. Te chua o adu kwa te hinki. Tako te kunyeng tsem ka poti mzama tuwe haki. Ya nungwa sa ama kaya kaya kwa mchum ka tawe. Gagaram ka tawe kame ama za kum. Tama tse ha chani makiri te tiyeng. Kekuri du kwenye atsa mungo. Tse nga mungo nung. Ntahen yotu kwenye gambarak. Ayo di kyao kwenye di kwenye teyeng. Yang macam ni, bukan am kaca orang. Cen tak ada kuda, kade kuda kuda yang macam saya kuda. Baca kau nampak ada kau main. Bukan am ki, aku mati, duku duku mati. Zam takum ah, zam duku tu. Zam tung si tung ah, zam duku tu. Ada tete, zam awe tanaku, zam kangkorobe tanaku. Zam aku bukan am kande. That's a green old sack. Ha, ya woo! That's a way no. There am that bitter would pay. I'm that yes, I wear better. None of us would in that yam got cooked at in Sigun, the yan built to say a moon on that car. Manu jammed that from the side, do good duty. That a moment to care, man, and you had second to the hamasic of one damn deer who co ho, Jacum. Hey, and then they say, go talk and talk, talk, oh. My dad's a cabin up and jam, it's a green green sinuk, hey, I think you are good talk, oh. Ana tse ko makwe ko tswana mafako ana ko khoma wobe at the same time from the go tsumetsa tino ntidi mahama chati sanga tsapota se go nngu ke ntiko ka ta tso tswita man kha tswisi ke teng kha ta go tsam tsam ngana ko asi do ata he de be ten tso tso de kwana ke hi te ata tsi ya din te te ke ma ata mo sangara ka wa ko ku ku a tsa ngingo sa tswa a tsa ngikana Tam beji am ti tsirinai o a ake si kom no mahek uyenti no dara ka bom twe uyiti suere ti kasi twa o tenke ni tso tsa ku kuri ki to kom sa te uyete ka na mebi ka tinte te suete ento si tana khunu te o kata ni tso tsa ku ken ento kom sa zi o bangande nta uyet go a o tsama khefu go ga ga A ti ho a ti an taro ko ti sweti ti ana khunu ti nu awa tete me mi ya khona ti ana khunu tsiye ko ta ko berem ti swego awa tete

0: Sametega, Siva, Amtaco, Sessent, Wenda Hamanite, Hengia, Hua, Nordian Siva, O and Yehe, Exca, FM Siki, Program, Tuana, He, Yam Senahata, Tango, Wiki, Wom, Witty. Havana, Tago, Wissimki, the Swarama, Go, the Tango, eh.
1: See the Mawatuan Dwag, Gay, Tedan, see the Magana Twitch, see the Magana Gigia, Day. Kalengui yake tisha yade dege gempa me wakule de. Ta gempa abagi wa kwa galu ta ge a mangi gempa wa kubani pachwa galu. Ta de ale yate ge he. Ta kumu gunu manu wada ge nda ba ta se udu wa kubani. Ta choke kwa galu kuna. Ta sinke sinda ta. Kalau ngah wat sade dagem pame wak le dage dage kalau ngah wak kubang ada ah wak dung tak kena ngah anu setau ada ale andeleng kerja muzak ngah kalau wak jual dan ngah kamp kena ngah dapat di mana semuka di semuka eh ya ada nukah ngah tua dan ngah tua ngah ya hati dia maga ini gigi dah gigi kami kuwa kuna kau singa, tetapi demam cuma tengok, si demam cuma nunggu kota macam mana? Ambil dan jumpa kecik, si gue ngerti saja, siapa kula kula? Kan he aj aj kula kula, kan aj kan aj kan he, wajib tahu ni mana kuna dua, wajib tahu ni, wajib tahu ni, kan saya tua kau, ambil dua, he mana ke? Kan dua dengai dengai. Nilenge chamoze akwa nga nga nga nga Shange kango tuna da nkama kutuna kwa da nga unge kama da Atisa da ge da nkaji Zi tuwa nga ma Yamani kukwa Da shinga tachi atachi cha sakwe Hame ukama da Hame nga nga sando nga koda nga mbe Nga samtuna da nga Shinka himda samtuna da mbe Ya Ose kama da So ahma kechia Chisa momo Ah da ge mingam cha sakwe nga ah Miku wek ama, taso jika matu nge kabakwa kong shumko aga firi koko, aga nago nge mchachakwe. Taki ye, taki shumko firi koko kwa kongo mchachakwe. Taka kwa kunga cha, mchwa cha, chekwa angkula shumko firi kunga cha. Ya, si, kintani, ya, ye masa, chowe masa taikwa kwa kwa shumko firi. Miko kunga cha kuku. Tagi mama kunga cha mama tu. Tushakonde nunga cha. Ndi wita. Kikane wade aa. Tushakuro sa kweta. Kikane nama kadi wita u. Samka u. Awe yungu kare kwa kwa chikde kawa. Chikde kwa itisa. Ta sa juge kama. Ta ta ya tenga uwa ngucha sa kwe. Ta juge kama kata nge ya aga nge. Kalau dah wonder ni jual anu ya, kuku. Dan mereka kalah, dia cari aduah. Kam dah ngaji. Saya kan sian tu dah ambil ngau dia cinta dia, tu nak dia kejila. Eh, mana kita ngambil? Agi ya, minge so ahmed siapa kita, so gamet tuh cim cim. Kau, tapi kita, tapi kunci cifiru, cifiru magia. Tapi kunci cica, tapi minge minge orang kunci cica kuku. Tua cifiri mau kuku kula cifiri ta cica cica kuku tua so yang unga firi kuku yang yama yang wami gadang wa kaca kau ah mito ni tu ni sing cica kuku unsum cia ta cica tu unsi sum firi firi ta kau un firi kau firi ta hahaha tadi mingo ngadi kuku Ya sumca kau kungtua cakap ada cakap firi, amian tu. Sangkau, anda. Sengkau aje dalam kuasa aku, kau kah. Cikak aku syaga, kau kah. Cikak aku syaga, kau kah. Cikak aku syaga, tapi kau mada nuan yang ngaku nda. Anu kuasa tadi sengkaya, ya dibi dah tak cium. Tak cium juga tu nih acing, kau kuli kau eh tak cium. Tak cium juga tu acing. Kalau kita cuci cium, dah mana? Tengo saga, saga de gay, tat, sum cofilima sal trossi. Me da coming my wife wasn't on that sum cofilima. Ame, andoa, endoa, and linda, kick ring with the clue, a car can't come, I go far. Ya, and call. Sound and bear the outuna than us and the name of the Pogapoga to the name. Here when I can handle the number. Toma, Tangari, Gondagi, Magichati, Tisa, Mumu, Matuanta. Tagi, I tell him a togi quantagi. You would call me. Tai, Yagi, Tai, my name, the quarter. I ain't not digging young out at Smoke of Fee. Tacha, Taki young, Minkuning. That's what you want at once, Smoke of Fee. Tanga chami, tanga ito ang unsum ko fili ko kuto chami. Tagiya, miko unka fili, min unka fili. Tagiye, tagi min unka fili. Inda ti unka, inda ti unsum, sum ko cha dumi ka fili man unka kachay kacha. Ya ka ang anang unka kacha kacha ko kujila, anda ko ko amin ka tanda. Tagiya, min ay kung ano min unka fili. Ya tagi kang ay mcha o tawagung. Don't go. I'm going to go. I na deke masekula ka kafiri da kobo kai kubin o hanga de akwa kobo ku singa ke ngati no kafiri ci fiti ku ku cika men ko ta cika ngai ki ma de pada kula ka te ya koya ma ka tantan ambe ku kobo ku kobo ku to an ko da dum to da ambe han ko to nan ni da ni ko to nan ni han ngai ya ya ya ci sin an to ya ke cha ko ma sita kam ni kai mai mankatu khaka kha matuka nka kai kwa twa khunkhane aka postaya khagwe amina ndata nge ya ga ma ke sintuna ako go mdata ako nga minda tantam ta minda go ta twa cho ta so nga ta go cho a chusi ko ndaka tanga na chwan chusi ga na mai kai khunga ndaka ango cha ga min kulan ni kulan kulan I'm not sure what I'm talking about. Sunko feeling our ama. Hey, Unak. Hey, Codenay, Gang, Saganay, Codenay, Child and Lay. Ukwan de Kwan Dagi Messende, Clean Person. Co, you see, we say, Quatuna, Nick, or Suzy, and what they want to know. Nick, who is a nigger, you see, and what they want to know. They quang, Yadumatia, and Quantagacha, the Quadagaga, each wagia quang. Ni work dole ngugia ambe kachin kholo to kan ta ya tri Machata, Quango Chata, U, Tamagunda, Naga, Tubunga, Ega, Tubunga, Tubunga, Tubunga, Taga, Kula, the Sega, the Sega, Cook to the Sega, Cook to the Sega, Cook to the Sega, Cook to the Sega, Cook to the U, Kanka, Kanka, U, do the quick concipe, Fafale, no. Take a new attack, ah. Nago, Kanka, Giagundo, I. Masikete ka kula ta masike mangwa kulete ukwa ta ka cheta ka kula ta na anga nyinsi ta ke ngai makhla guma chota.

Exco if kawa ulan ngoy mtene kuchu au ngo program ko sa uji che ka ke radio ke kawa tu ka kai se bang ngo uji de kwang kan go supa gi mini ting ne mo ng tawang ngo lin ne den ho jitaba ku e sa ka uji ga ngo kon ta ke radio ke kawa tu ka kai se bang ngo uji de ulan ngo ji chang den ngo ma kama go ku e ali kwa program ngo ham tu tu ko ngo ba ulan ngo ji chang ng ku e sa ka uji ga ngo kon ta ke radio masi de kawa ne khai kama mini ting le tam ten chung ngo ba wo lang ngo ang kwe sa ka wisi si ka ke radu ki ka wa tuwa ka isi pang ngo si de wala tino kwe ma tamo kali kwa pur kham mto tu ko ngo ba wo lang ji chang wo sa de chima res ta ke ma ngo ma so ten duita ngo ba wo lang

Excuse FM kawa tine kawa 15 minute ki kawa ulan ngoi pangom tene kuchu aung programa ta asagusi se ka ke radu masita ke chukuna kaling ngoi pangom tene tung kwe ua safety o kwe pangom achawa ua ta kawa ching ngau tulak ke pangom kwasita ke kangui a kawa profensi ngui kwasita ke chima pangom a kwe pala pala kaling ngoi kwasita ke kangui a kawa kasi kalingam ko si dagi kawajing ngaw tulog ang chima si akala tu apang nga basa siya ang kanu si si ako yung safety ngung nga nakuha chukunam ko si dagi kawaya cha uke wa konwi pang nga ba atong ko safety kawajing ngaw tulog ay mga siya nga nakuha mga ngay dagi kalingam ko si dagi sa vizela a o kalingam pang ngam din na si dagi dewe alung sa ka uwa kan uzi se yaman em khusin an e ka wa jing ngau thulo ge pang ngau kan uzi sim kuse ngwen mai de ge khane ngui ka chi chi ka ngul ju am ko chim khai si ma se de ge da ma u zela u lu ju jing ma pang ngau ba tu ngul ko jao ngun ngana kwa ma se de ge ka mo chu ngale e ge a chu khana ko ya ge a pang ngau ma se de ge a u zela lu ju khane ngui pang ngau mai de ge safety ko jing ngau thulo ge kan uzi ka ko ngum thamu se o mana kwa kana da ba ge chu khu nam kwa se da ge ka chi chi ka cha u ke wa khon ni pa nga ba si la de ko ko ni chi ge ku ling an hai da ge ka wa ge si lei a si la no ge ya pa nga ba ya si ka ga ma se da ji ko ma khai chi ko sin de be o chi ko ma khai chi ko yung ga tham go de be da ko chi ge pa nga mana kwa a tho tho ge chu khu na an kan u se sa wi sin nga de be tu tu ge chu khu na ri ngui au ma ya da tu tu wa sin ka wa chi ge pa nga ma sin ge chu khu na eke kanyui kawai kwa ida ba chouta uwa kanyui ma sida ke ge da ba akwa de mi ka ka kwa ma chouta uwa o ma uwa de begin ta an hi da ke kuli ta ma ta da ba chouta ke uwa ma sida ke de ko kuna si sila kulin ka te ne wachi ke he o ida ba kanyui ya lung samana dule jing ma pa ma ba aku sida ke ka ji ji ka akula kula daba o kwa jiga mone ka kwa jing na banga ba chika ta ka nu se yego tuma koe de bigia o ya ne de nga singi mo se de ka ba ko kula kula de ko ko ne sikka kalingui ma se de ka chi chika nda ba ka ngue ngo ta palu mum jima gu kha ya ka ngue ka ba ngo mo jing ngue jima gu de kula ka ba chik tok tok ko kula ma se de ka nu se de ko long sa de tu tu ko sing ka ba jing ngo tu lagai ka nu se sing ko sing mana kwa dibe gawa skola hege dibe gya chukuna kawa achi kwa mage kan huje se atutu ku sing a dibe o daba alung sa masi dege daba akala tu ahanga singa daba akala tu hanga kwe lung sa ya o daba kan huje se atene na sing nga ngingo jala uwa chinga utule pangam tancho ngaba ulang zi chango sa usige maungo maso tentuita ngaba ulang

Exco if kawa ulang mo ipangom tenu kuchu aung ngaw lang jichang gu sa gu radu ki kabe tu ka kai FM manem tu tu kwe aung ngaw lang ngaw ang kwe sa ang kwe sa kawisigan kong kake a wala ngawa mtan chong ngawa we sidage kwang mtan chong ngawa a kwang ngadage kwang khan ngu supa ke 7 diharta ka manite mkwe kawang ngawa wala ngui ya tena kong kong a chitawa ang kwe sa kawisigan se kake a wala ngawa kong ngawa ke kawaya tuwa kaisi pang ngawa siya te mtan chong ngawa wala ngawa ang kwe sa ke maung ngawa maso tenbit ngawa wala ngawa.

0: exka if kawa olenga pengom tena kuchu aunga programo ko sawiji che ka ke radu ki kawa tu ka kai che pengo ko kai kwa radu ge numuru ya oni ten se va pen ne fm ngan tu tu ko aunga ola ngko sa kawiji ka ko ka ke radu ki kawa tu kai che pengo si de ola ngi chan tena ko ma kama ale kwa program tu tu ko ngo ola ngo sa ji ma ka ke wolan ngo konga da ku si de kwang kan ngo su pa ki kawa tu kai si ma si de kwang supake akhmanite mo ganga bolinwe ten hojitaba ngwe sa kawjiga ngkon ta ke radu we ale kwa program no masida game ten chong ba ulang ji chang ta me ngwa ta ngal magi masida kanuse ka wa safety ka wa kanuse aban hosa ka ji ji gan du o hasine ki chuna bol ji game ten chong ba ulang ji chang ngwe sa de masida ge se manite khan go supa mo ganga ba dang we sha de chim ba dang ke wolan ngo kon nga ke maung ma so ten du tong ba olang
1: awshwele mntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umu

Exka FM kawa olengo epango mtani chongo ba program ago sa uzi se ka ke ratu ago si tage kawa olengo mtani chongo ba ale kawa program masi de kwang kan ago si bag minute acha mo kawa ngaba deng ango sa tage chima deng ke olanda ako nga da ko ale kawa program nga mtu tu ko nga olang ago sa kawa si kan ko kan kaya ke ratu ke kawa tu ako si pango ago si tage mtani chongo ba la kwang nga tage kan usi ago si tage safety kawa si nga utu la pango ago si wo chi ke mtani chongo ba olang ago si chang ko sa kawa si kan ko kan kaya ke ratu ke ale kawa program mtu tu ko nga ba olang ago si chima ka ke mo nga maso da to nga olang ago si taba

Exka if kawa walang nga ipang mga tanong kuchu aw nga programa ko sa kuchu si kake rado kwe sa kuchu si gang kong kake walang nga kong nga kwe sa re kanuse kawaya tuwa kai si pang nga kuchu sa chima walang nga kong nga nama si re ka uwa kanuse ako si re kola kinino jo ay ke kakwe uzela pang nga si re kawachin nga utulagi kana kawchwa nga mga siya Tegi kakwe uzela kakwa ahana kamakot problema nga Pangga ba manim hosya o manim hawa ka ku gusela ku kani ke chung hale to masi de ka wa ola ko nga de ge wala ni ko tene ku chung ba ta asa ku si ka wa dang ta pangga ba si de ge chima dang ke wala nga ji cha ko nga me ku mesam na ba ne he a de ji ge ku em ten chung ba ku sa de ma si de ka nu se ke ni no ko la ka wa ji ge ka de ka chu ang chung hale pangga ku sa um ku sa de ka kwa hana thamo ko problem nga da a manim hosya o manim hawa Kogu Zilla, we conigate to Mulin Nidege, Canada Bagate to Hune, our chicken car, Kokomawa, the Panga Batani Nasinta, our chicken Panga Basinchu, the Kawaching Low to Lake and Wissi, our city, Kininu Zilla, Kakua and a Tomoga problem, Mauke to Hune, Wachim, Tanjonga Wolanga, Ungwe Sa, Kawisiga, Kakon, Taki, Radu, Queen Alekopaham came on the muscle, then we don't go all.

Mkawa wala ngawe pangwa mtancho ngawa programa ngu sawuze se ka ke radho ke kabaya tu ka kaisi pangwa wakwe kaikwa radho ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngal mtoto kwe au ngawa wala ngawa hankwe sa kawizi ka ngakwa ka ke radho kwe ale kwa program mtoto kwe ngawa wala ngu sa jima kaya ke wala ngawa kwa ngaya ke kabaya tu ka kaisi pangwa wakwe kaikwa radho ke numuru ya wani ten sieva Peneha FM on Tutuko Mola Moa, Unguesa Kawizigan Konka, the Masida Konkan, Gusubagi 3 and Tierta Hamanite, among Tonga Ola Konga de Tonfirica Gije, Mota and Hunogolanda, who was again the Jongo Langajang with Saguise, Kake Radu, Kikawa to a crazy Pango Aguisendagi, Wolem Tanjongo Konga de Canuse, Tanjo Agumo Languisaguise, Kake Radu, Kwe Kaliko program. Ntutukunga wulang jicha hongwe sa kawisika kwa kake radu ke maunga maso tenduita unga wulang.

X ka em kawa ola ngoi pangom tanu chu ang ola ma ji cha ang kwe sa go ji se ka ge radu ta go si de kwang kan go su pa ge ka ba ya tu ka khai si a kwe khai twa ra du ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngan tu tu kwe ang ola ngwa ang kwe sa go ji se ka ge radu ge ka ba ya tu ka khai si kwe sa go ji kan ko ka ge radu go si de kanu se kwang kan go su pa ge wala ngoi pangom ten chong ba gu sa chimai ka ke pur kham ngo kon na ale kwa wala ten gu chu aw ngo ng kwe sa ga ji se ka ke pur kham ngo kon na ku se de ka ya tu ka isi a kwe khoi kwa ra du ke ni muru ya woni ten seva pen ne kha FM ngan tu tu kwe aw ngo wala ngi chang gu sa ka wi si ga ngo kon ka de mo se de kwang khan gu su pa ke ses en 20 minute mo ta ngo wala ngi e ten ngu a chitwa ngwe sa chimang ka ke rado we se de wo la ten ngwe ma tama ko wa ko se de ke tu tu kwe a ngwa ta ya pro kham ngwa ngwe sa ka wi si ga ngwa kon ta ke rado we se de ka wa da ngwa ta pon ngwa se de wo la ma ji cha a kon ma de ka wa kini no jo ai ke ko la pon ngwa ko se de ka ku wu se la ka ku a hana tama ko problem ngwa wo che ke ten chong ngwa wo la ma ji cha ngwa se de chimang ka ke res ta kan ngwa wo la kon na ke wo la ngwa ten chong ngwa ko sa kawisigan kon ka ke kawya tu kai si pangwa akwe kai kwara duge nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu kwe au ngwa wala ngi chang go sa de jima ta ke aprokham ngwa kon na ade kwa wala tu tu ko ngwa wala ngi sa jima ta ke radu we sa go wisigan kon ka ke wala ngi chang go sa de kanu se kawya tu kai si pangwa ten chong ngwa wala ngi chang ke maung ngwa maso ten du ta ngwa wala ngi

Est-ce que FM kawa elve kong 5 taka manite ke wala ngwe pangom tan chong ngwe sa wisi se ka ke radu kwe ale ka program ke mtoto kong ngwe lang ke ma chwe kamo bunga ke wisi se kum sa ngwe lak ya koko mang ade jike me ta kan ngwe ade jike kwing ade jike ngwe le juan kum ka wisi ngwe ye jet man style o manel ngwe de bungo se ngwe tutulu sila.